0: Tout ça sera, merci beaucoup, bébé, et Radio Nosanangel, c'est une soirée qui s'assure d'entendre, d'entendre, Zef da obio.
1: Oui.
0: Ana bute. Oh, ana ya wi mi fa.
1: Ah oui.
0: Eh. Ana bute.
1: Ala fe ko no zaka.
0: Sasia bani.
1: Mm, hagun san sia.
0: Ana ba yino.
1: Yino ga mado.
0: Ya wa.
1: Mm, ana ba he ko kai.
0: Sa ini siere.
1: Tu
0: sa siere mi lu siwo sa gusun siere wi wi sun konso buluka yuka bi han so manene ka so bi han mu so puro sa gusun siere. Do gusun de windro mu sun wa si sa ba iri. Ge ma wi ma sun konso gan ni sa sun ni sa ni kin din dan ka boy girari to tin mi we. Da ba shoru mo suku pantro sio ya wa kina shoru mo siran de mbira gya. Gusson ou son consul, son ibani, son sarabani, souka ou haragayina, bagusson de demae, souke biruko, son de demae, yamusso ador, menasa canon brute merusio, bebe isoromo kuira ganida, ton gusson de darubani, urubani. Ye massa was an encani tomba moto gusson ka son name wodona, green nemo gusson de insan fani, gishitian certain duke to gusson de domine yo trimomi, gusson de souhemba wa. Biba soa do so to brute chauffeur ba soa do ko to son de dabani ba ma bani sim sa ba sa ba bu kana me mira ma no ba son ko unti sa kana me biba sho to ro ko to son de dangui gora ge ge wa go ha mira ge to son ka son to na son son ko so be han kro mo ro bu be han ya iba be han si fu go son ka be nere mira ba yin yuru bu son ka be yin no so bi sin te ro biba ko ke ura sa so ro no mo to son de mindiwara ko na suka bibe shor ko ake urate tuka kura nde me nwene tukson yin sho aku and the shomer me sho yin yiru dabira je fu biba ku ma domo
1: geba
0: ka bibe nke urate me ya musara to ko pura wa se yan ka sara no iku yin ro dian we nu ngira ye ke ura ro tatura we mbe mi biba ku yin ure dian ku ye tira yi sia shor ye ko
1: ma ko ba ga suka suwa
0: ya suwa suwa mi go anansa so kan yin yiru be gushon ure o shori ko gushon ure o busho ayara me wara ko ka no duban son ton da kiruna bo ko ka bibe ke o morisia
1: amen
0: ba bibe o ke o ura do mbira be sensia mi gun ana sami ro siwo sa sira gushon ure sun subi se so ko kura wa se o gul gya ba so gina da so ara ke an wa do bi ira do ina
2: Awa bahan ko shoneda, kaisone kaya enoro
0: une ton crobe moba be chene do dobi banco do shoka bara shoki wa ka ibuko dabu chene do mi doramba ne yenda bi rahama he ni shokdo ton dro ma me nyinyiro komi aro wingwe mo seru na nga sami ya chef
1: to ta go bare son la nu gronti ga mago
0: to na yin ba kan gere be wa yi son ro be wa yi ma gronti
1: be kuro ye kuro ga wa ye kuro ga wa gabu ade me drogun unwe kuro o ye kuro ko kai mo u ga son na mo ma ga na daga ko mo tira he kuro susu nga ya he bia a benu ga yi ku me de sa ga yi mi ho go su gun sara o dora ba u ga kwa ma yiri nam kwa wura nyinu gya
0: nje te okura isho mi mami
1: kura unsu mi mo unsu mi mo
0: unsu mi mi
1: awo eto unsu mi mo ma do mi ka wi sanwana winti ka wi sanwana unye mo na goko yo ma wa so aye go ma mo buga nyinu ho banga diru ganga wa yira mi gabu mi guma da kanaga kamuhumo droba be kprunwe ha ban garko kin banki ben wehegu kusunya ka de man bugu ma kuma ni mu amu bugu nga nyinyiru tare mo yiba ka wa mi yenti ka ka nyin ho ga ngwa ha dugi ko muru wa unkie ga sun unni sun ga sun mo yanga nsana mi ga wa mi nyin sun ho unhuno ga mo tre ko nduro ma duro hegun hekpe ba do ma nso mo nu nwe mo ka de ma kuma ni ho bugu bugu wa baba hiki budigando we angar ko ki tira he ka do so pa adu teya
0: rafin
2: to ye yirwe kuro ga wa kuro ga o mi a de me ben duro ga be go yin we bo wa sunu da to bo ka de mi ho no ba gire e do ye ho bo go dora ban dora pa ga pe nyano go ba wa bu nya pa wo sunu go ko ya to ga o mi a ma de me be gru pa na ya mi ho ba dando ge buben goyunya buwa go ben biga dududu
0: bi ho mi
2: eh ka de ma songo soge banna bugo mo kan manya podo be go gi yungo yunga
0: o bi ba kan kiero ma di ba yi hirudu a mi
2: te bi a mi bira
0: ala sa to sa sera mi si bu kama no ba tia bi yesu kan mi kero ku rajon sa ngere te msiro ba yesu ga sa gin dan kwa ko ba no ba tia kan mi kero wiru kan no so gina e mi bi si no si a si
3: FM no sina yera tombo ke osuhi yera ma tombo wo no si yeso na ye ngalika
0: gison brute mero siwe kurando faye soko ka sanki yewe krogo wa kawinduro babi umo jira brada ban no sine baba nyinana amembiro urada o dropa o wa ka dropa o wi bagenamu maba no sina mun sere dropa o wi usorupa ununsuo yenu doke aruma mi wahala dura yira dropa o wi kuro wi ura mo yenu ye kuro uyen danu o kaso kwa yira odema win season kuro yinaro wiya win draw ki osua onyino duke ma migun ma odro isu ko neto nanu akia kuro pa osua una ya man wa harasa aruma kuro wi akia osua migun neka wi san pe su mora san nu su mora nyino te osina samo ne season wa uraka more kan ne season wa babi umo bira ba nyina na ma win kuro wi akia osua onpon odumba yino mene angoa kaknya wi osua ma mu uniwa na kinya wingari yari wa ira bute ni sabiki amu inwa adro wingari ro ye kuro ye gerwa nwalu ye kwe ben kuro ye deri wira kin shwa mi de kame kwe ben kuro shwa wa anasa indu mamu ikisipe iso isa Facebook so isa WhatsApp so ndang kwa kwa wano bati ya kaya nui kemino wiru kano usuko ura mafai ye mbira gya suko hanka gina dosa do sire ka kwa wano bati ya kaya nui kemino kura no susire vya dabar ba nusia ka batona
4: Dobinam, Mena tumbariji, ya no hoya gemo.

sola. When no more than a moji. I'm going to go to the hospital.

0: kuratia girayo kuba kuratia yose nonti kodin to zama bulundi ko bawe katuri igasana do ibusuika wo beriso sinaparo buru yoko ya mwami sononke mutara sano mesamo soko de yange nuno batia misogosi nda za bali ma mindi hebe hemba sanu kanya kwimbira sa minisiwa bahen komada mer sarawinti birandi sura huduma rukumi sa minisiwa pa huna wuru yiro yiro bahen sina sika bahen sika dobin sikinua tura minti su duma ruku sa minisiwa bahuda bahen sina kwa gururo nya biyo geran sikurama kayo kana biko u kayiru sepuru sa migia duma ruku wa hankwa sude ngura ma nyekureo nyekureo mindungbariku kwa su minti duma ruku bahueda husara suka senkodu
1: to yinso aso wiye wakina o baure ku nomof bude woko keriku ba bu sinanden gani yena
0: sinanden zama tondro tonkoro bi bukuru bahen gani soniru batron woge sama amini wanura iru kendano katia iso imera bahen soniru puru mesara ku tusa wunene ama tama tusa turu wako yaka saa bahen nyan sombu yaka saa bahen busun sombu yaka saa dianu nsika ibu seba kuru kuwako na baabri kuru kana mo behen so wu subir dan kosia ni mundu dayandu kwa kuson sun saka baku wa gona sun yo siri su soni tisiku su yari bani ka alafia sara sa doma numa sina boko mi nikio sama akba behen boko mi buweo sama doma rumwa na maa kana mo doma te soma aku mini tu behen tingira kuru wikidi biwa kwa maana kuru doma te tube diyo so yama ninken an wika so panara so edianu ki ani ni an wika so panara sama aiware sinanditimu na kana mwabe hepuru suna bandiru na suka sawuku ni mundu dayan me suka sonite kususara banika alafia

0: Kiriyan habi shomo ba Africa no ya wan hasiara
1: to ime be gi kora singa boy gen be hekwe ma radio no sina ko ko be no si o me
2: to san boy gen di si o ndi ko so da mari guru bira gya sa bira gya ma ke ura turi ma ko to mara run ke o son site bira bi ko ba ma tu ru go bira e
3: so we ala ba ba tre sru sa am ne win son no ban ne se ira imagun we ke bi grobo atu di jam bara pin o ko de vacance tu ha ha sru utun sru bi kan di se ka sru ha am ne win ton ni ne da ko ba ko de vacance ko be han be mu no bu be ko de vacance kwa ko be yin ho ye su ya banka he e ko rai gi ado e na tenka to ga he kun ka ko rai da yin son gi son ba ko de vacance ba e lu go o ben kero nguru nguru kwa amera

0: Bando.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, wala.
1: Ai kadi ya.
0: Ana segala gi kadi.
1: Ya sa.
0: Calon suara ki.
1: Ana mo.
0: Oh.
1: Ya ho no da mati ko mere ma.
0: Oh.
1: Ku wa un damo ko.
0: Mere me.
1: Ya ku ha damo.
0: Mhm.
1: Bana da ra sa ga ne.
0: Dirti so ma dro iko ko sura bara.
1: Wi ko gu wi ma.
0: Oh.
1: Ku wa dro hi ku ko fo na.
0: Mhm.
1: Wi shi ho ga ta o mi dro gu ni.
0: Eh.
1: Oh, Sebab ada betul.
0: Calon suara lagi suai bu.
1: Belum baru kia.
0: Oh.
1: Mungkin yang baru kurang video se.
0: Kurang ingat ya yo.
1: Ingat ya yo.
0: Tunggu tu dora.
1: Okay.
0: Hmm. Anak apa? Oh, presiden.
1: Kurang ingat ya yo.
0: Mera.
1: Kurang ini dah saya bukan dulu.
0: Iya wa.
1: Oh.
0: Itu yang suang beri panel.
1: Oh no.
0: Anak apa?
1: Kwando.
0: Awa na akura.
1: Ala nga ada mi tango kutu.
0: Ah, da salam suara ki.
1: Iku koi sono.
0: Ku koi suwa.
1: Oh.
0: Tau tu dura ada.
1: Oke.
0: Oh. Prando.
1: Aku bae.
0: Awo.
1: Kwando.
0: Alafia sambo.
1: Naam.
0: Anagwe ko hugi wo.
1: Ala ala baro tabu bae.
0: Salam suara ki sambo.
1: Ah, ku enja ya ya.
0: Mera.
1: Anye ko ukia onye ni sankaya.
0: Tautu dura sambo.
1: Oh, bepo na itoa.
0: Tafua ura kuro. Anawa hikura.
2: Lafia.
0: Awo.
2: Awo ya, shufe ha gweni.
0: Shufe.
2: Eh?
0: Salun suara ki.
2: Mena ukua inga ya yuno.
0: Mena.
2: Oh, guishwa.
0: Iya wa.
2: Ito wana nige.
0: Tautu dura. Jujafo.
1: Eh, jalali.
0: Awo, alai.
1: Eh, jalali, kuwa vigia.
0: Takuso, siyala nama bemigia.
1: Wala ya go ja ja ba ngwe bu to yo gya.
0: Ba fo ura.
1: Alo wo ja dali.
0: Oh.
1: Awo do so ku ga bu ga ga so ro.
0: Na ye tu ba wo.
1: Ah, ya wo ko o se me.
0: Na.
1: Do ya ro ba ngi ya yi ni o ba bu se. A ye ko se se wa.
0: Eh.
1: Wi se so ko.
0: Abu to yi we ro gya.
1: Abu me to yi o gbe ba ja dali.
0: Ya wa ai.
1: Ana kura.
3: Rafia.
1: Yo ya va va karendi
3: makuri
1: kanole tuwa
3: makuri
1: eh
3: ana yera mi ya
1: ta bua na mama ko sa ko
3: ngbe ha pe ya ki baba do
1: baba na mama
3: to awon wa won yo
1: ah eh to ngwa wi be mo yo na wi ndo ngwa wi de na uge mo to do wi ma ba to ngwa nge mo aka skari so ko
3: mema
1: ude ka wi skwa wi ka wi so ko
3: sa tsara agbe ha pe ki buto e
1: so ba no
3: Kurando.
1: Oh, anekwa.
3: Alafia.
1: Alai.
0: Warado.
1: Oh, anekwa.
0: Samaro protoko.
1: Eje ho bado mi.
0: Bing bing bing.
1: Ah, odo ku aja yai.
0: Mera.
1: E ga wa andu ni ku o ri ku ku we no ba we ku je un ku ai suwa na.
0: Ya wa.
1: Awa.
0: Atomo to yi yara o.
1: Na be to a be ku.
0: Alo. Ana hakura. Kurando. Sura fia fia wa ko ba yin ba ko ana wa hikura Prando
1: Lasia sege
0: Awo wala
1: Dago sogani
0: Dago saron sala ki
1: O ko so no
0: U kura winga ye yo
1: U winga ye yo
0: Tawu dura dango
1: Eto so yo
0: Prando
1: Lasia sege
0: Awo
1: Mahamadu asina ne ko ba
0: yin Saron sala ki Mahamadu
1: U kura winga ye yo ya
0: Mera
1: O
0: Itabi na kuro Anda wahai kura, Prando.
1: Abia.
0: Aku.
1: Anda wahai kura sekali.
0: Wah, kira na ini lagi bu.
1: Lagi Prando.
0: Salam suara ki.
1: Ah, usia kita berapa?
0: Mira.
1: Eh, bukan.
0: Nenam wahai kura bangku aku gak wahai kura.
1: Bukan bangku.
0: Tunggu tu dia.
1: Prando.
0: Alafia.
1: Yo gaya bayi.
0: Tolong suara ki.
1: Patrone ya.
0: Oh. Abraham. Mela.
4: Azizu Mareguro, Abdukarim Wararo, Muhammadu Depari, Wuru, Kenu Fatao, Gesubanta Gandhi, Biavane, Kawene, Drewin Crosswo, Bibagumaga, Drewin Yori, Basanaton, Tienaga Ine, Tabi Isaac, Sagan, Sondi, Tamusika Lafia, Sikrundi, Berko Kutu, Surio, Fasilatu, Kerukbago, Wuru Kure, Buen Bregenge, Yalundi, Wuru Duaru Saka, De Mobio, Bukuro Sinandio, Isaac, Sagan, Sondi, Sinatra. Koto kora gansondi imoru baguo. Sabi Musa kokabo alaji garadima kwelendi gbia daba seru gyo yuwam. Toru Usman Sontundi. Azi asare tebo biba dayo. Dauda yaya buari ali du guruma mariguro. Yaru kora fetegundi. Sani salifu idrisu. Wima gama songa bonanaru nyokura kaliyo. Bera uru boro. Edi garo. Alayi nina lo gbengbega dafi abdu wahabu giran kalio. Gawe seedu mareguro abu sikuru. Sabi unwego ganu kpe daro. Gbansa masudu bagudu mkparo. Achade biyo risha kuriyo. Jima suan rugesubantaka seedu kutu utumeo. yaro jibe soga ga jibrila suroku wima ga wanyina sinatabio be abane kan wene dure na kureso
5: yawa ndi probi
4: be proba jero mi ton weru ga noba yiru
5: yawa atun yiru se jo josepha akibuture ka akibuture dario ka wi gan kusuno imila dari wino to bi abane bin waro so duro yo kuro wi nge yerio nwene okro iswa
3: ta ka kama bi ba pin awa ba dumma ba jero ton tenaga ton tenatia se ton tenatia se homa ton yinda no gatia bane kurai ugemo uga une drue u kurai swa mama ton ita bane kawene win kuro swa sambe kpuro menna ka biba duma ikisi pe ngendi biba ne ga wene bu kurai de abu ku swa ba yero mi ton wata ga yiru ma ton ga yiru bane win kuro swa sambe kpuro menna be ha ga bute we ha na ba yero mi ton wata ga oga no ga inne
5: yawa ça sera tombé aussi wana sa soko menon reaction protéine ko ba no ba ruiso ya soka no kemra kura iru rajuno sangal tum sete migun ten soko wi abas za to iru de ya no sunda barba no siaka francim ana sa so hanka bi hanka do se won kurumbo no sa wi amre siwo kisho ala mi sona menna ikudu ari ma bi hanka ya ma migun sa ten ko ba no ba nendi shi mari bu bira ko iru ma ba bu ka sun fa ni ne kan aman kyan ri ko ba no ba ta kan mi kemra wiru ndi kina bulun sa kira ma migun ko ba no ba ne ba hoguni ko ko ba kuru ho behem asuman fine sire kamare behem kuna amigo merusiwo se won kurumbo no sawio nkwanso higina

da faru nan fake rewa ni kwai ma mino ba ni la lafiya shego gangura ya duka kura yi ma shego sabuwa andi andi ba shego to yo no an kurangura yi shego dama me ale mura fi di bambata shego bunye gira ku ba shego kan Kawan si hudi, ama ye jiran macam ni gula ye nuk ya, mana

kontɔ yakɔri yakɔri maa ye n bekuru yi baa doge basuka tapi mɛ a ye n nimera yasa ni n toro to ye n suwa suwa wi kuri maa cɛw ka kpema min kɛ radio nɔ san gɛte puse te min di o ka miiri bisimilu faaba kana bɛɛ bɛ na tɔmɔ wa ba kpɔkɔrɔ sɔn de mɛ sɔn i faaba ko i wo n bukulo bo nɔ sia kun mɛ ko i kpɛn i sun daba lɔ kɛ fm nɔ san gɛte puse te min di kpaso wa su ka wi kuri maa cɛ sɔmi ko i ma kpɛn i kan kala fun danba yele so i taari o kam tia. Noba ne nobu ita yiro nobu kam yiro nobu wi kuri macha wi o faba kanamo nsere de mabe win popote gbanyami gian a daroba nyan kasan o jison asibiti yeni wi meka yara mirobisibo biragegia minamikum

0: yewtere meɗen. Yewtere meɗen wakkatire ɗo cenete moy wodi gonga e moy woni wala gonga. Yewtere meɗen nodde kollo moy to kanu.
1: Mbali jambandirabe hala ka wetiti hande subakare nani neddon e mirawo mudu sei e be gondi mirawo hebi cede sodi masinare no sodi masinare fu ba mo nyaaw ummano yaadu toy hokkata dum masinare ne anni pasibe makko kam jiddo fu wara etta masinare ne dingi be goni dum nun e be goni dum nun mirawo nyande ye jabo ya gbetele no jabo ya gbetele fu o yubi hoddi sakeji didi be do wimo mo nyani mo fa mawri mawri dembo o tampi ko yubi sakeji didi de nyandem mawne awa wadi jahangal be abetele be jyoti de uro mape be abetele be wi hane sakiji mudu warani do wi a owoda sakiji dem be bito to sakiji he baki kam seni be nanga masinare mako dem be nangi masinare nem ina mape wi au be ete masinare nge mape to sudu mawne awa mako wi be tuta do sakiji kanji didi be ete sakiji be jawtidi den mawne awa wati ya minue sakiji mudu wadiru ina mape wi au mirawa mako nunja be abetele ko gete abetele be wali nangi masinare mudu kwa wati ko wi sakiji didi be gara be etadu wi ebo kambo dun nun gonna baade fu aya masinare makko ban ummano yaadu hettadu tonom sakiji ko ketenom kannun ko ketida do don be baddi benanantira kannun min nyamata mo nyaawo e wodi gonga batira nun nun inna mabbe onna wala gonga
2: bandiraɓe accitano min hakku seɗɗa min jaketike seɗɗa gonde sarati meɗen noon amma en jaɓat noddoje muɗum mbatto lambaji ɗo banji e go'o ɗiɗi e jeenayi tati e banji jeeɗiɗi e jeego'o jeeɗiɗi e ɗiɗi ma bo banji e go'o jeenayi e jeego'o nayi e ɗiɗi go'o e jeeɗiɗi joyi e jeenayi lamba emten ɗo bandiraɓe min ketini noddoje muɗum no binde mari o nam samu ko sunoji da halaga
3: Allah
2: ya jo wodi gona ha non dura den jetti sanne channa getti ko su nam
3: dan jobo ta ka boyeno
2: bani jobo no jida halaga
3: ya jo wala fu gonga
2: wala gonga
3: ko
2: yi ta da bi ya ha ma na fa fa ne ko je aha wala ku gonga go eje salam
4: wala
2: gonga ne mara
4: wala gonga no di kango ko harano
2: eh ni modon to ay min nani ko biɗa mayne mawɗo wo min nana se jam mono seni no jiɗa haalaga
3: eyajo ko oɗo gonga mum su
2: tonom ehana o batte nu nuye radio
3: ahanayo
2: to woodi sanne mi yetti min nani canna jetti koye ko su
5: salamu aleykum
2: aleykum salam
5: no balle min no buɓe gilla firege
2: buɓe no jiɗa haalaga
5: Ah,
2: suka wana gonga bata inna munna nofa.
5: Wala gonga bata inna mako. Ah, wala gonga bata inna mako nonna.
2: Inna ni ko bi da bube tan na geti gere. Abina. Abina mani yo. Abina.
6: Yao yo.
2: Nam, moelu.
6: Anna fini.
2: O dama.
6: Sumanu demo daga sebi.
2: Sumanu demo noji da halaka.
6: Ah, suka ana baratira nonno inna muyu.
2: Tonom wala gonga o batira nonno.
6: Wala gonga fay munya radi bedi.
2: En jetti sana tanna do bando. No bina. Ay
6: janno bando fini.
2: Ala mono.
6: Ala diga bor.
2: Ada ne jira halaka.
6: Eh, no ari ko enna je di no to ada mo masino o je di.
2: Aha.
6: Daga o je di no to ada mo masino o je di. Ah. Ndoha
2: batam mokayo nani ko bidada tanna getti bole Tapin mana lo?
7: Ejaan tapin ya.
2: Ejaan mana?
7: Ejaan unda kawan.
2: Nee jida hal kafe tu orang kiri tu.
6: Alai, inau di gong ayo.
2: Eh, tu nang oh di gong apa cian unu?
6: Alai oh di gong, wala oh di gong a.
2: Go ko wodi gonga na jonka sa wodi gonga baten na wala gonga baten ni namako
6: wala gonga baten ni namako yo
2: na min nani ko bi da tanna fa to Idrissa na bi na e zamu
5: Idrissa ko mangra
2: ne ji da hala ka fato
5: oh e banda ka hanu mauni hawada munya
2: hani o bi da wada munya
5: wada munya wallahi
2: tonon wala don gonga batel nunu
5: o dingin kan ko mauni ha na
2: eh minna ne ko bi da tanna be fado no bi ne mani na
5: e ya no wanu bi
2: e ya mo
5: ya lan ti gara sari
2: ibrahim ji da halaka
5: ah miwa wala gonga
2: miwa wala go eh tonon o wodi gonga batel nunu na wala gonga
5: wala gonga ya joni jokan kan ko ka wala no gonga o ko kala ki yo no wala no balon ko ro ya ran ma tin ne oji
2: aha
5: a wala gonga

0: FM Nocina.
1: FM Nocina 90.8 à Bembereke, 97.3 à Birou.
2: Ça va, mon.

kankon tokkude wudare do febinosi na don e matina bandiraabe ma bali makko kanu wujja bali makko kanji didi di bujjama hanki hanki num bali din wujja ko fini hanne o wi bo gonga ta dari fu bali din di lati num bali mawdi sanne ngado nga lati num bala manga dania kanga lati nga jela bo de nowru de nopi magga jela wi bo balde daba nga do bo nga lati num bali hande joni bali nize yi mudum to non yi mudum num bala nga do bu nga lati nga do bu bala manga no sab majju natti ko to kedo matina himbe ma bala mako dania nga bali daneji kanun o wujjana dum bali din nga do nga wodi dane magga e wodi wi bo bal din di garan don di bujja hankin ko fini hanne ar kamisa fatto sawri tunu bal din di gara di bujja kasab majjum o wi bo gonga o wi juudo bal di fu wawa matini delge battido ma bo wawa bo noddi lambakaado banji e go'o jeego e tati joyi e go'o banji e jeego tati e nay no kanko joddi Muhammadu o tayira fatu sawre o ka o matina himbe ma bali makko kanji di kanu wujja do hanki bali din lati non ngado lati non bala manga dania e ajala de nup magga e jela ngado bo lati non bala e hande jun bali ni ze nandi mum ta dari bo non ngado bo lati wi bo gonga di dane majji e wojji dane wodere kanu bali di wodi o wi bo kanu ngado wodi o wi bo gonga hanki non bali din di gara de bujja dum gasab majjo matina himbe juudo de gebe batti do fu hokka de geo ma bu nodda lambaji di min ko kiyo ndido no yoro ngol do wutori min bimi matina on kanu non wadi kade be do kade non e refinane buttu di min jogi den non ino sa mo rajere mi sese.

0: wadi balle ko men godi mi hokka hande subakan kan ko ni ko loyi taidi suka ma jeta hore mun jango waddu motwa hande taidi suka ma jeta hore mu dun jango waddu motwa hande minun woni mu taidi suka ma jeta hore mun jango waddu motwa hande minun woni mu balle ko men godi mi hokka on kanoye bati no godi wo kare min bitidira ko de makoy taidi suka ma jeta hore mun jango waddu motto an hanne min woni moy tono bandira men kedno do modo nyoyon lamba jamme lamba men mtn ka bodo nyoyon nyoyon banji ego jenay e jego nay didi go e jididi jo e jenay men kedno do modo nodde gare tindedo balle ko sika men kedino hudu goto goto
1: Nabina.
2: Nabina. Tunga. Na. Ne jida balle ko.
1: Jangide, sudu jande me, sudu jangide.
2: Sudu jangide.
1: Oh.
2: Ta wodi sana.
1: Oh.
2: Nani ko bida tunga.
0: Iga tano duda.
1: La bagudun ko ta riga ba san ki ko te, ta riga wo yayi. Ta riga ya mo wela ji ko san ya ji ko yida ba sha.
0: Mari bedage.
2: Opina
1: Aja mana balle
2: Aja manu
1: Gani jidda nun diga fiwa
2: Gani jidda
1: Eh
2: Nu jidda halaka
1: Mi mindo jande ya
2: Jande
1: Eh
2: To wodi sanna tanna be fatu tanna gitu subo Nobina.
3: Fala minha subobia.
2: É mano.
3: Comando Abu Bakar Gureke do Leibari.
2: Kuma.
0: Comando Abu Bakar.
3: Comando Abu Bakar na Gureke de.
2: Comando Abu Bakar. Não diga nada com Comando Abu Bakar.
3: Ah, me cami. Jande do.
2: Jande.
3: Oh, o tarde vai aí algo também rijo.
2: A jonka a daí tu não meto Jande não tu meto rijo não.
3: Ah, mi kami siga bala tani jango jere homa ko yamo sa mer hijo.
2: Metrijo bida.
3: Oh.
2: Tawo di sana.

0: Nobina Manila. Nobina.
1: Ano lang?
0: Eja mo.
1: Brada gawaran.
0: Eh?
1: Brada gawaran.
0: Brada mo.
1: Brada buba.
0: Brada buba. Noji dahil akam brada buba.
1: Metri.
0: Metri nobila.
1: Eh.
0: Tawo di sana.
2: Yeta menyeta sana sana banyarabe no timira no rusna gonga acha no tonu de koy paluma to ala sa nja ambitin tumbo itin jimoy bitin dare jonno yago mitai goddi motiti motin taki menyeti sana banyarabe

0: mbale jambandirabe hala ka wetiti hande subakare nani neddon e mirawo mudu sei e be gondi mirawo hebi cede sodi masinare no sodi masinare fu ba mo nyaaw ummano yaadu toy hokkata dum masinare ne ande pasibe makko kam jiddo fu wara etta masinare ne den e be goni don nun e be goni don nun mirawo nyande ye jabo ya gwetele nda be gwetele fu o yubi hoddi sakeji didi be do wi mo munyani mo fa mawri mawri dembo o tampi ko yubi sakeji didi den nyandem mawni a wadi jahangal be betele be jotti de wuro mabbe be betele be wi hande sakeji mudu worani dum wi a o woda sakeji den be bito to sakeji he baki kam seni be nanga masinare makko den be nangi masinare nem inna mabbe wi awu be yatta masinare ne mabbe to sudu mawni a makko wi be tutta do sakeji kanji didi
1: la jadi bolam

0: wodi bane laba cido hakku seda gon joni en bittan de filla meden betino de kia kia laba ne doy watu filla kanenen jehno
1: mbale jamba nirabe hala ka betite hanne subakare nani neddon jogani goddo nyamane no jogani mo nyamane fu wodon bade de wadde jantini cede de fu o hebata den nyandem kanko jogido nyamane on giniri bala makko majji giniri nim ni way ni wulti hade de wuro mo jogani no nyamane on wodon yi giniri ko didi de bali mudo happi giniri happi wodon bo woni e woso e reta giniri mudum nyandem o way de wuro dum o tay giniri o haddi dum e wi o dum o majjin non giniri o reto giniri ko didi nan e bali anno daro na giniri mada nun dum o wi gonga lalle giniri makko nun dem don kasa o do wi to madalla daga do gani no an nyamane fu baade fadi fadi dubo e gira e mi jamme hebay tede am bo don kan giniri do kam giniri anun dum o do wi ka watta ko non non bay gadnode acci fato e bi tede mada hokkita tede mada do dum be baddi binana tire kan nun mi nyamata to annum a canji ni ni na anangan giniri mada
2: adenta nyamane adenta nyamane hori timu
0: wori be jetti zane onani fila kae nyamane watu no na nyamane yoga no en kanka dum gonni jaba kirini nyamane watu no na nyamane yoga
3: no ato to wati dani cede an kawo nangata gintiri ni donka sai to wati ni cede
0: o nyamane ma ga ga sai to cede ma wai
3: sai to cede de wai tun ko nanga gintiri ni
0: minani kama da mor wori sane bravo nyamane watu no na nyamane hori
4: nyamane han ta wa reme
0: Nana.
4: Eh sira wa tagini ni hurame.
0: An kan ba cha wa jona ngi ti mako.
4: Eh gangindi ba min gadduno me.
2: Gadduno wa santu do.
4: Ni santa hi me. Num ban me.
0: O yamare wa dai do.
4: Eh wa tagini.
0: O gindi ma ka hoto.
4: O anu no nami o dini ba.
0: Ni ga ne rega me
4: an wo. Nani ya? Nano o anni. Eh wa tagini hura.
0: Aiwa nani o wiwa
4: nyamane ni hun. Kwa ni mentu kunti ya enjogi gini ya mentu kunti ifa ulo.
0: Mbade tu ayano uo tu alupo uo tu otele mkene pionao kwa bwone.
4: Awa se gini hura me.
0: Anu gitito? Nyamane watu aduna nyamane huli.
5: Ah nyamane kai hudisecha hura gintini. Mbi anda menaka nko uudini. Mbika nyonde bali mako mena agotori ni mwona uyo ino wadi dene tedina bali mako. Mbika achan gintiri mako hota. Amma ni kabi amma kita nyamane.
0: Aba yu maro kan wi taw tari ginti ma hota kan. E gada chere mu.
5: Ah, nka sai mi nka sai sai wa no mo hora ginti makko.
0: So wodi. Ege sidi do. Mi tini ko wala.
6: Eh. O wala go nga wa nyamane wati. Eh.
0: Dome.
6: Gan ginni ma jiwa me.
0: To ginni ma jiwa ba mo fa wala wa tani timu no.
6: Awo o fakka to nyamane wartani timu.
0: Ane kame afa. Ya. Awo.
6: Ha ha ha
0: na ba bira da nanu abaro da nyamane horan timu no hane kame kan
6: acci be man sai ni o munya taw nyamane kede nyalli momba a kanko anni sai min anni amma mi nyalla kimo ginniri ginnira
0: to ginni ba kede wai
6: ginni kede no to zaki ginni an o takitin no wame
0: o ana ba

0: babika
1: what we know we go do
2: nyamara to hiyo rigyo rigo se dume se gatu semme ne do hadu ma Allah hoyi nyakai go makoto ya hinu makonya mu na nguji ndini wo beno wae na ngumo dana mi goni go ga na ngumo Allah foreni sika wadani mi ka boto koi doka henyu ba ei ba akwa so ra wiye ke wa pangi ndini ilo so ra wiye ke wa pano hora ka wala
3: Awori apo goni me oya wada cherere to kade.
2: Ato amlo tika di oyu bwadu. Oyo bi ato wadi bache di do hada emo. Ganka ni bambu hame nyamane bambu hame.
1: Wade mo?
4: Na.
1: Metri.
4: Ma na do ite ga.
1: Nyamane henyo.
4: Nyamane ga henyo ro to wadde. To. Ehe, nyamane kan tile ba ha pa gini se wadde nyamane.
1: Mhm.
4: Kan ko kan tile ma konna.
1: Ko hapa giniza wada jamani na watu hapa ginima ko jamani ma hapa ginima ko hora
4: okaya don ka me kada mi dullaro nda ino mi to kuno mo wakati mi hebai ko Allah dum makko rifa e jumwa na en jeba go bido jamani masini mun nange sabbu de jamani ko be do wita chede chede to dole se joba chede ko kitada masini ma ba o di chike fa lamento buida goddo masini ke ga go bi jamani ne jabato sino te fudana ja jamen jaboine
1: se ko dum eita eita se ko eito se mo do ya eito bado anu mbaje
4: ai ba chede ko bi masini jaba don kan forete ga haba to wuro fami nonu nyamana ji wobbe ja jado
5: tami o
4: ta o do wi ginniri o jogi ko mi waran mi san nonno ke kan chede ga o jogi ginni wari
1: don ta jojo ri wito fu sai pora de ngai
4: ginni o jogi ni dolo heba onata to nato to wadda wadda ginni mako
3: a o ba on foketi ngoni acho ai o ba on foketi ngoni acho
4: nyamana ka henyo ron kadi
1: to heta dimna nya ta achi re no yori ba nyamana
4: achi ai hanno heta ai hanno heta bade o dogga
5: gwana yahano to daji
4: ko yahano rum
5: na nyamana makko yidi gwana yahano nan ngani to amma daga ni majiwa taw gwana hokkina
1: to majiwa gani majiwa kare mbato ko majiwa ko wayre jungu ma o yiti me
5: to yahano to gonni mi majini dun ko nanu
1: gami yo
5: yi dai me wiya ma kan ko ta gini me
2: to yidi biya ge sai ni nyamana ta wiro
1: kan binno no majiwa ina ina ba jongi ni na ma majini no majiwa ina ba yiti na yidai
5: ni yiti
2: Aji kan ni.
5: Ini yang buat semua.
2: Buat aji dah aji.
4: Tapi nak
3: ni
4: ba?
3: Kang kau tidur ani ni majun. Eh, tu kadang tu aji pun. Lagu ani ni majun kan me.
1: Buat jodoh ni jemang. Ini betul betul baru ada bezali. Aci beri mula.
6: Nampin
1: dah. Eja nampin dah.
6: Eja ambo.
1: Boleh.
6: Boleh rumun dah lagu lekul.
1: Nanti dah harakan.
6: Ah, nyaman lewat ada.
1: Nyaman lewat ada untuk mana?
6: Abada minta di nomor heba.
1: Aha.
6: Allah hoi no ada.
1: Mana ni kau bila cina heba tu?
6: Oh di sana.
1: Oh di sana.
6: Jumbo.
1: Nam.
6: Beli asu.
1: Nee jida halak am beli asu.
6: Nanti ni nyaman mu waktu
1: ni. Ini.
6: Tahu hoi ya jinti mas.
1: Tono nyaman waktu nuna orang yang jinti ni.
6: Saya boleh jadi tu. Saya sisi suka mak boleh jadi ni siam.
1: Saya
6: sisi yang ni, mak siam ni nak. Saya bodoh. Saya boleh bermu yusin yang nyaman. Saya senten.
1: Eh tuan nufu nyaman lewat tu no.
2: Wah tak yobi.
6: Nyaman lewat. Saya ni boleh jadi sisi ni macam tu. Bisa demam kau kita mu.
1: Aha, tuan di mana ni kau bila?
6: Cana.
1: Tuan di cana cana lewat tu. Jadi ni.
6: Aja nampak
1: ni ya. Aja mulu.
6: Sedih lah aku.
1: Sedih ni jadi hal apa?
6: Ah, nyaman emak perahu umi nyarau yo.
1: Aha.
6: Tapi umi nyarau, aja ginti ni orang tak.
1: Tuan nufu, aja ni orang ina apa?
6: Aja ni orang ina orang tak.
1: Aha, tuan nufu di sana. Minani, minani kau bila. What is that? What we know to come to come to them before go to Tokyo, logo to Tokyo, to know what to follow, go to Gata, logo to the Mumbaka, we are Kanuka, Yamane, what to name, the Mokusini, but we are Kan Yamane Tower, Tato, to come to the Ben Kamene, and got no feel like Kankia, Aleba, Nuka, we do Valmatri. Go on, Kia, Aleba, Tadarifu, him the last way, Jido Kanuno, do Kenya. Himbe sapwe go bibi to kambe nufu nyamane waytu no himbe sapwe je go bibi to kambe be accangi niri ni hota tadari hanne himbe dido yeyi beedi fallo be gadi kambe sapwe tato bibi to kambe nufu nyamane waytu no be do bo himbe tato beedi fallo be gadi kambe sapwe je nayo bibi to kambe nufu be accangi niri ni hota ta
2: Mhm ngori no ga onani ka biyo ila subati la bagulu pa wi e kare nya kido gindini hotai onani suga be onani

0: bitu dia bia mentede kintimu do ro me pero bia e banon ba babon boy babon ba jigi ba nyamane banon no jabi dia fu nu fu acang ni ni hota na
1: wala eh ko ni hota se ba nyamane wala
0: sere jere ma wala
1: yau ti do nyamane kan kada hetan
0: no me wo di sane enga di filla hanne subaka ali a duniya naka
2: mbali jamba ni rabe hala ka weti ti hanne subaka na ni ne don e mirawo mudu sei e be gondi mirawo hebi cede sodi masinare no sodi masinare fu ba mo ni awon ummano yaadu toy hokkata dum masinare ne ande pasibe makko kam giddo fu wara e ta masinare ne den e be goni dum nun e be goni dum nun mirawo nyande ye jabo ya gwetele no jabo ya gwetele fu o yubi hoddi sakeji didi de do wimo mo nyani mo fa mawri mawri dembo o tampi ko yubi sakeji didi den nyandem mawni awon wadi jahangal be betele be jotti de wuro mabbe be betele be wi hande sakeji mudu worani dum wi a o woda sakeji dem be bito to sakeji he baki kam seni be nanga masinare makko dem be nangi masinare nem inna mabbe wi aw be yatta masinare ne mabbe to suudu mawni awon makko wi be tutta do sakeji kanji didi be yetti sakeji be jawtidi den no mawni awon wati yami ne sakeji mudu wadi inna mabbe wi aw mirawo makko non jabo betele ko getta betele be wali nangi masinare mudu kati ko wi sakeji didi be gara be hetta dum o wi e bo kambo dun nun gonna baade fu aya masinare makko ban ummano yaadu hetta dum tonom sakiji ko ketanom kannun ko ketida dum don be baddi be nanantira kannun min nyamata mo nyaaw e wodi gonga batira nun nun inna mabbe onna wala gonga
0: wodi men jotti sanne gonga e mo nyaaw e wodi gonga bata hala ika don inna mabbe na woda gonga wi to ko kulima ko kirino ni ko kirino a nyaama kannun ko kudato min kan nyaam bay ko kudato en ko kirinda to batere wodi gonga na woda gonga to kango mo ni nawe dege siri si dam jonga dege na ene kitini kamada mo nawe wodi gonga bata no inna mabbe
3: onna woda gonga ka wodi no zamma
0: e wati ka wodi gonga wati ka
3: wala gonga
0: aw wati ka wodi omen
3: eh ande to ja kirimi gonga ba to wike ko hokkano inna on nyama amma mi wa mi hocca mi ya o wodi gonga gam mone nu wadi mo
0: da jawo ko wo fa na mi no mi jita nan dege wala timu no hande wita e wo fa ni e wo tive lo no tive awu no no mane
3: hala sei wenke
0: awu wenke ga wati ga wadi
3: acci bi mamme
0: o wodi gonga o bata inna mabbe no na wora gonga
3: wodi gonga a fami gam inno to yinno mo inere daga e yia mi rawon e dawa mauni awon masini nga e hani daga ton yura mo ina se ende wore do yata le ga mangame ta mo ina num mo
0: sojo mi se mi rawon
3: ba se mi bi mo inebe o mani bi se o mani biddo ko don ti dum waro hina ba mi rawon he jwa ti mu dum masini makko ya wala to den kan ko ti jango anna mauni awon e woni
0: to wore mi ne kama da ye sirise ba fudi aba umaru mona e wodi gonga bata hande ka do inna mabbe inna dimudo be
4: a to o wodi gonga bata kaka
0: o wi abo o wodi bo gonga wi at kare mi hokka dama go ko ko de non kanun kanun ko kudadun
4: a o batan ka amma hokkan kan kan ko ti o batu kanun non de lon taw o yana ina wi dama o hokkan kan kan ko ti amma tagado kai wodi gonga bata kadil dunka
0: o wodi gonga bata i kare
4: o wodi
0: wodi minane kabara eh aloge sido eh mona wodi gonga bata i ka don inna mabbe dede do hani bo eh ani jommi wodi tema taw sedda go a wodi taw gonga bata dede
5: ah o wodi gonga fa sai bata ka wodo eh a bata humi ra o hokata masini bata de manga umi o hokata mo hokka e gobe kan ah sai o bata mo kam mado hatta hokka mamma e hande o bata mo kaka
0: eh aluge tido ko jidun yame dede don to batiga don ino mone mone dum wawata dum ya bato nyande o no hokko dum godum wiya ina wini ba hokata am yida
5: o yida ka eh to be ko nyande de o yida
0: ah if why you go no bato bado wota ko nyanta ma wiya madum wane fu gadam wata dafo
4: ah don
0: e dum wada dum
4: na wada amane da tuba me wiya tubi na

0: handa no wada nomme
1: ina imone ambo ina ani kanu tiwe jiri no witingo no maka kanu kanu jira soda masnae ti mununga game mira ya sa nyama nyama ne kanu eyoba na ebo kanu eh name
0: ah eh handa
1: de
0: handa ba no ngina ome ina oyo
1: eh
0: handa obara munomme
2: to
1: dole se obara
0: munomme eh dole se obara munomme obara no
3: Hey, inati baba bati do not uri uti akilo monorake no ehe tile
1: tro uri goma
3: uri goma bara no me oya to kokete na ngono ama inati ma ari monatake e anni igato dun juri igato hanno mo inamo ina ehe mikae jija
1: sala ngi si di se bari ko uke di ka wonno suko e wodi gonga wala gonga uke wona dawre ne
4: uke wo mufu do do
1: yai do wala gonga ganda mi dede don to hawo no nan do wande mirao kamba o yubani nyamane inno kan o yubani nyamane
4: mira mira ba ya no yo no jabu na ba tenga ani mo mo ya mi de
1: mu labi na ka qur'an
4: eh labi ga
1: to wati bu inno kan o yubani eh mirao wala ko yubara
4: eh mo sta ba ko ne mo na
1: mazini eh mazi da baka yida wara wure golle ba ta mauni a hita inno kai na fitrone me
4: awo ina he tu kama bento me
1: to ana dire to baka bar inno vudao inno kan ko banta barika inno mira ra kan barika inno gamone mira kan o jogi wari ta ko barika inno
4: a to bu o wita fa dumu na mari abu
1: ah bara fu kino dire ko du baro ayo gando ko ati bu inno kan o jubani do mira o bane mazini ne nyamane ne fure saka mazini hana masini ake hari ka rube huburbe gonno inno kan fiyirano inno kan fiyirano kun kore ko heba yubade ni inno wata ka ndo ko makko ko mudunnu ina si itadu itadu yubarumba mira ba yubanno me inno inno makko ka yubani do
4: eh ka ummi dun wati inno wi inno wi awu ko wi kan ko kan inno wi bani ga mira ya jabo nyama ne mudu
1: ina
4: e mira ya wi bisodun bise mudu wota olon ni bise wodon ka wodon wodon mo kada mudu
1: mone mone mone bari mo kado ama inno anira bisodun mira o henyiri
4: eh kan woni me
1: ko wata wata ka na
4: awu awura ko ga bata i ka do mira
1: gonga
4: eh inno mabbe
1: eh ko tawma ho munyu
2: se se bata ka he
4: eh
2: dai di masini wodon ho ke bata ka ka
4: o
2: amma ni ko salta ko ko kura maka batanka kama bata mira au bata odo yes
4: joto ete misal eh joto ete to misal wale wewe fila kanga ndeno nu de to sagi de masnane wa ete ne ete godon fudi kanko mauna o wodi sagi onono o jodi onoto masnane ete otne snabo wodi sagi wa yo bidin
1: eh to ete mira ta wono do
4: eh be nono
1: ba ba ma hura da gina mone am yanna ma da gina mone an goddo wa do yake wa fiam mi aji da ta wa fiam mi ba a wa wa jua fiam hura mi wa wa ramo o fiam mi yora o nyama inyaga aji da da ma na ban wa wa mu
4: fu fido
1: in fu fido
4: eh wari abu
3: ha ni tanko mi wa na dun ne o kantin ti he ta dun kanko
4: eh
3: o no wa o hada ne
4: eh
3: dun mako ti he
1: ya ya
4: de de he no batnum de a nyande onono on fu masina ne wa jabego a cha ne o ti de on
3: a cha
1: Hey, I'm here. Yori ta yemi buka haro mi gara do fere.
4: No no acha ne yoro do na acha ne yoro.
5: Ha ne yoro ta. Ngam yani kada ne yoro ne yoro ta min kam mi wala to mago. Mi wala to ngonu

0: Rutai mari. Kono rutai an kanu rutan kanje sami ko.
1: Dega sini yo. Wakade maju nyande o masinya nyane bata wai taima don ando an wodi mauni a wodi sagi di kebiru de magaze ma hebi. Sagi di medo obedo wani. Acha masinya ne otine na ani bone nuta tama igane so da hike no di dubi di ba de wo ba to ko ngama yese don ko ngama ba de wo. Ba kaze mai mai
2: seni ya hanane fatum mi hoci ya hanane
1: don kai
2: a wonyan den kan
1: ne yauta
2: o sai o watta yore ne do
3: indi ba ta yana
1: wodi ali enje ma himeta da balbala sa tebe ko kare yahi wadda ke sane sane a cikin kala en bale ya manira ai da binna ya jamanu oi amiyo
4: ni gari jamo
1: gari jamo metini
4: Ah,
1: yeah, I'm going
4: to
1: go to the house.
4: I'm going to go to the house.
1: Wodi ko
4: mabila. Ndu banya nden walira mintu yanka mo du banga men jala ni wuro delge.
1: Wodi fere ke. Aji goddo wa kare alifal mato la la la. Sa temene wodda ke sane sane. E mali jam.
4: Ya mali hin.
1: Mwenu.
4: Alu daga kai ko.
1: Moy?
4: Alu daga kai ko.
1: E tu dale ma do na dema alu metini.
4: Alu daga kai ko.
1: Metini.
4: Ah ma oni a wodi gonga ya.
1: Wodi gonga mi da bara nono.
4: Ya wala gonga kai ko ya no gundi ya oro wala yanga e akai den oro ni mo me gonga e maji
1: mieti sane wodi sane e wobe no no en de mo kuzini wi monra e wodi gonga mudum bata de ka do en e chumo ila kusu o wi e mono ay wodi gonga mudum kanti mudum bata hande ka do en to filla kawne wito e kanwe e brajo jawo jobo kai bato filla ka wutri
5: gon subaka filla ka hakati ko min gattaka subaka da dari fu min gadun no doje de amma min ke bay moy non kade buri moy non fa to be no muy dub gan ta dari fu ino e tuba ko biata 50 50 be gadi subaka kambe la sodi do be fu kambe la sodi do no do sappo ko be do be bito kambe be bawa mbati e ka don kan to ka sappo ko be do be bito kambe be bawta kambe kambati hande ne mabbe ino no
6: dunnu si nata
5: ta dari joni himbe joyo be no do do be bito kambe nufu be bawa mbati hande ira ino no amma kambe valo goddo no dai be di don wi ka don kan to ka nufu wawa mbati hande ira ino no no ka wituri ino no hande
1: Turong him sapo ego we karunka no I would go and butta in dark hala hing butta in and I karun him bo sapo go we up mona wood I go and no may you two sana sana mieti the gas city sebo mieti anti jaujabo anti brahma yeti sana demachum yeti masane anti I gole orfa alfa wadia boom yeti masane anti I gole vade majum getid alum yeti sana getid umor anti mieti masane umbutu ana gole achobe ngai mudum wari wari te filaka don putum yeti sana ana mo jodi betini filak di gadde non duddi mede hok duddi maji hok ko en joje hol en jangirita e kidita seda seda e men jetta sana sana alum salu kango jabini ala samaje sisi fal de no de minti ambe jobo wado kade nyane here nyalane here to no alkamisa woro no en bitte potendera ru radogoni ere wona satire wona wadi bedake

Dawe asadi pa isu manu na godi.

Ngea Geroni.

eyo SB gimbanna mi arti kadi mi ari wajade bandiraabe.

0: FM Nocina.
1: FM Nocina, 90.8 à Bembereke, 97.3 à Birobo.

0: sabe so ho ko si amiru si obebe irajun srangel tempu se te sare ki shigson so ho ko dabar ban ko basu so ho ko dabar ban kuni dangin so on wene so no si amandan ko sintero ya kina srande ndragia ko so miru ko men no saka yi ma si sina so na so en dabar no si ya gya ba yin sa we win ton bu bara na ba men na mi gun gun reke mi ka gami ante mo to mo bu son siro ko men wene ban ka bi mo shunem sine bu ka ba men no saka ba ki so ko ba be en dabar no si ami gun jem biro bu en bira gya gani ba so ni mi ye men de ma en ba do na ben tero ba da hekra nu no da bi so asure mi gun chon ton da hekra nu sin bira gya to ba so ko kusun nene ba ma sa so ri ba mo ami biro so ko be en dabar no si so ko dabar be so so ko ma da bren te nu kun dabar ba so bren te niro patrice talo bren te niro de wi ro bia do da yi mi sa kwa to o ko kai kwa mi gun yen sa so mo ben yensa de azin tibon be ben bank gawa mi gun yen ton buf ba no ne kwa mo agena me bu ka so so ma bren te mi so be en da bal ma no si aso ko da bal ben pin dangina sa be bisi al mirus
1: FM
0: sauri saso ho ko si aso ko da bal ben de ben ra ben no si amo so ko to re wa ka yensa son si te ba mwen yobun iberon tombo kwa mbra ke ka gamian biragia to babu men na pobo son circo men non saka ngwene an mwishu ye wa aka shunen sina me yakin aka ngarun kwa ndem yakin ironi rosa ka gunu mura akura men no yerumi
2: gisonke mwen yero to watu kwa no ko yesu aso be ai se gibu mba gbe ko bu kama be basan encadre ba ba be son sirmo sanu bakura wa mwarun gbero Wisiro Ismael nwe gbaro mebada baton be son sirokuwa baton meba nagire baga son hete ni mo buwari bata mamudu usan wa ese nsonko uya honsomo
3: sube ya hiya me mohon korone kaha manye wame mohon kaka etu bekpuro sabi yeson saho in duwa mohon gbaro inye wa wahita wahinea saho yika wene igbe uoson uko ye korone mba hi ye ngana numa wamba suka pika si seba ni numa ya wuko ya mwahu sangwa ni ya mwahu garo gane wuko tina mwahu mwahu ga tina ae kontrole ba ne ka ba iswa homo ya mi hiwanti sabi ya wame ka wene buku ka inyagawe buku ka yungwahira
2: baga son hite mwami be wasa gbangbeke nwe yebu nyigberu ngrogro bu ba mami de ten wi wura to mo nyelso nyelso si wi se ko sono boni karemu o ma sunne be ba siara to ka son hite ba be kwa
4: gema alfane baga ya wa son si te ho sama wo si sira dona bara son si ni ko ama nyina dangulu ko gison geni ba son si ni siwa yenu sa wo nsuru no ba itandi saya man yarendi mindia ba son si ni towa bagba ogobu son si mo me bogo ga wo tinye ga sina anda wen biro ka gina duwa gbe te tobi pa me kokonina ka nina ni dabi no bo wen gbe te so ka son si teni dan dabi na sa tuba nan son si te da dira gbe ogo pa o le kuro tuba gison ne nye ga te ta we mini tin ka ho we ne nye ga
2: son hete ba gbe ogo mo mini to go be dira wa ba be nwesu suwasuwa bara son gi asan domi tretuma yesa wen yerun gbere
0: to sa inwa bentero irondro to imbiro ba ma daker kwa me gamya mbira gya me ngwene buka mushu tinye kasina me gbe ko bentero mbaka ti me nye kabu to yiso aso we gru be da biogira anu susi wonu saraki
5: ni aba aso gru gbe ba biogira be hensan ho sade ma be hen gbe wo bu ben gabu ba ko mon gamo ka ko mon begete do me ansua tinye ka wene buloko ba be aise ga digi ben cooperativo baho ban timeswa de ana de me gwewo go timeswa wada yabro gunanun tindwe ume u nigerian tingadwe wona utin go tin ye ai se gabe wami ye nindoge sa ko maden tin sasano yo duomi uma e doge ho bodo ga nwe ho yeka para de ma nwe yem berme kasura mo yengre ba fulebe kuro ba wahagumo ba no mo wehe hun yen yahi wa mo mona ga kwa yen ba hi ba wure ba komano ga mo ansoa jacobia super yen tia we iro ya nyege etambono yogo nyega ba yesua yen gobinso ade me gbe wo yesu a bo ni ndege ole we ni liti no dege me ba girwa wo wo so ko dede ko ni ndege ya liti wogu bon ka ho ge ya tanya ka ma ga ga so wa gema yere ya ba gire ama man ka baga ya ga we ben san ho ha de ma be ba ku akuru wehi ko no mo ya ka damino be ba ma kwa menwe ne benti gyan ben damino bawa bawa me wehi hibu mi yam baraga mo andami kwenti ka wa me wehu ga mara heka tuka to itani ha mo yera bi ya tama sabe kana mo bude yan ka da ba be somo mi boko e sonko to no buhi wi unye mo no sonwa de bitime mbe hai mo si wi winti kwa me ogi obu edeni mi aga wehu edeni ba supin hu gen alfani wa domi alfania sagire behek be wo na sera
2: na sera salon
0: sa sera irondro sa inwa bentero men non saka i sinsa mero si wo mera mi gunsa si wa min dis bo mbira ge ba gan sun igin tete gan sun tete ba kwa mbiro men de ma emba dona ba de ka mu so asu ba balon te shumi gun ba ba yin sa an so mi gun ba tabru ba tin grasa kwa ba dun tan nun grasa kwa mera ma ba ko kel kwa mi gun mo ba gabi nan grasa ma kwa mi gun to grasa ni pro ba igbe bo so sun igi ga ni so ma para to tete so sa sa tin de grasa ni we go so gari masaki a shuben to musu suga no amara ba grasenin so asiro wasina so yira ba mo ame biro me ya mada do yan kasa no gbeku kanu dakiro we ogon ro gera gande shu ya katombe usiana
1: bwengane ya wirogora asoma boge ga dona manso wa gande nkobo bokwa wa nuku dobo dabiro me gande nkobo so dwebu dabira ba makwa yedia to bagate tagirma ka bere wara dwebi so barotabura wami miasogo ya mbiere mi dunta nama wami yini mbiro na sumbalon bama enti kwa onde maye nongbi kilami yibaka kukai mbusirumo baka dwebi mbusiri swa surimo biwa kukai kwa saa dwebi mkwekwe gundi unka saa yini girei bane nukudoba ungwene butusia ma benguanso bama ganda wino nenwa gimena wi imuru zaidi wi dwebi kuru mkwekwe gusui utusia
6: yale biga ya hawa ho yira ga gina ha bune nyene ha doba domi competition in sawu ha gina zama wa gya domi ya mera be hay gberu be ha competition e kpara ha en wi go ta en tori ni ga wi go yero ma ha buru mu ha prida mu ha vice prida mu ha tesori mu ha shaide espo mu ha ye profe mu ma sanu sanu ma ha kya ma ha wo me ru ma ha wo ye wa ina gya to ye yare yi go se yira ga ha bune sero yi to mu ba hu mu kai hakmiya haga buhunu kwa ma buhune yakmiya gaga bwentin bangbagentin damantin kakmiya gaga yinhinyara to me bahen unu hen da bina hango giri to yenun bi gura ante mena itaw baga don yegi honga ha sogo nungi ga ye dey mo gamantimo yin sun bahen titi hati siyara mo yin biru tombahon siyara
1: yini mbiro ngosi hosi hiso babuhi gawa dwebi bakuwa mi buma akpan ure buwe so asure ye mbiro nko mankura buma dwebu gano meri ninuko usome me buengane yakoka nyisiro yari
6: ye habuhi ga gahogo mara hogo gina ko menonsara tende hakmi hakuwa gihogi unhu ko ukwi huge ko kanyini hawa ukwi huge ko gangi hoge ngea ya haikiri mara hogo ko ukwi menonsara hasiya ga onwere niga mi ga wire hun atu turi hantura monhoku opin huga san onwere ya ha behen ko banu ndi higa behega won buru won no manne na bila gyanji ki hagiri bo yugun yira ho ma kun ma ganna ko suhiru behen gani so aho ka o me behen di manne hun so aho gun ho ma hun ne bogura ga hago tombo ma ure bu yugun pewa tombo ma ure bu lage pewa pa ho ma kin ko ben bangwarente huifwa ho bangwarente ya wahifwa kankiri de mene
1: bwengane yesanwa behprogia bema de obo hibega soro kwa bayini kpro kwa wa buga bwengane yenyisiru yera bame baga wahala bagirai banane sama wonsi hosi hiso bwengane yago nyisiru yai onkerenge mene banku kai kwa baga komeni kpro nweno wa
0: sasera sogo da kondembira gya sandente wo sintero ya wakina ku soni shwinga sonero sa kia sulu nsusi suka no sonete ta waka game direte so ma soru ya nayo iru sara kio
7: bahen sandenga ni soniru onora yiru kaina no gatia se twaso o patre suru so hamini amera mogen suru no ban nesi so enso kratia enso kwairu kenso kraita essa do que sou rengani sou no cosinandeu to sonite enso aso bakamba sukuda sukayari za sina tonji arzoma baka soname surun so kratia ya sobako menna boka sinanden gani ki ukora do que puro gobi ka jiron baka sinambu puro wa hangari ba arzoma sontea suku sinande duma yen sisiru tundu tonru surun so krairu ya sonirunti sisiru kaesiam sanka soniru rugumu to deme sareko sanambare pro o due bose bose ka yeko sande du tureza te sinaton tendi bebimbiru yoka bahem balima boko kanaruko suka tonru dusia mesoka tonti di susara banika lafia sugu son kana usun para sonite toko kadura to sisi bururu yeka sa tondo tondo tondo soba ko nana yeme sina kwaro tabiru na boko na dabiru kasawara piwo ni noa hesanka ko ba kuratia agira yo ko kuratia yo sononti ko den win ke mutara to zama bulundi ko ba ka turi ida san do busuka wo beri so sina kwaro buru yo ko yan wan sonon ke mutara sanon me samu so ko de yan yenu no batia mi so gosi nda za bali ma mindi Ibrahim Basan nu kanya kwimbira samini siwa bahen komada mer sarawinti birandi sura hudu marukumi samini siwa pahuna wuruiro wiro bahen sina sika bahen sika dobin sikinua turaminti su dumaruku samini siwa pahuda bahen sina kwa guruo nya biyo geran sikurama kayo kana biko u kairu sepuru samini ya dumaruku hampa sude ngura manyekureo nyekureo mindungbariku wasuminti dumaruku bohida husara suka senkodu
0: to direte so wi yakina kana mumba wi kulo de ko keriko ba o dani nawa
7: so wi zama tondro ton kro bi bukuru bahanga ni soniru batro ngoge sama mini wonura iru kenda no kati aiso imera bahen soniru puro mesara ko tusawu nene ama tama saturu wako yakasa bahen nyon sombu yakasa bahen busun sombu yahasa adianu sikayibu seba kuru kwako na babri kuru kana mbehen sobu subi danko siya ni mundu dayandu kwa kusun sun saka bakwa gwana sunyo sirisu suni tisiku su yari bani ka alafia sada sa doma numa sinabuko mi nikio sama akwa behen buko mi mbweyo sama doma rumwa na makana mo doma te soma akumini tu behen tingira kuru wikidi biwa kuma na kuru doma te tube diyo so yama ninke anwika so panara so edianu kin ani ni anwika so panara sama ayware sinanditemu na kana mwabe hepuru suna bandenu na suka sobuku ni mundu dayandu wana dalili ko babri kuru na baso me soka sonite ku susara bani ka alafia FM
0: Nottingham Biren tenson koroba ba wana gya ma ben bankoko gengwe di mkuna wongpo ngya barana ba inge mwana ba ina usua bara gaku gaku ngongo yimbukata ba monson koroba banko ka soma nene kanuko isa min de gwe tusuru tenaka tia ka soni run saka to ansua mun kshoge gobi badena yin tura mission insare yin ikire mission to insare de gaku ba kien we ngwe dun kuna danka wa fiko baba ne kan gishongoru de neso ka kiriki ban de neso mi aba dudu ke gobi de nisina me son koroba son brutu ko ka nuri yari shime ben banko mi mun soma kun ka simun de me ngwe ne to angwa me isisira sare son ko dabar shosbe no sia merami brent enyiro rumia duada nyishi wika yensa ajintin banka ibashon banka asiatique d'investissement pour les infrastructures to bibara nsabu shoya gegia dukuto dia gyokyo dia mbaranga gegia to bibara kulidu ke bigenge me to bawana pabuka wusiana amaso abgo ku ka brent enshomisina brent enwuso adawu ma wule ukasha usuji ndemsho sawa minigum banato bibaki basige nu nudura pa nu sanu nu sinumo yen san shwen ye bumbiragia yen san ndukuto diam brambiragia yen san kyo diam brambiragia yen san nim brang gambiragia to iba proso me boko pin bu no nenu na ka brente pa un si suwa hunka simo brente wa mun ka usa don de me saka wa mi negum to anwa ya dalili tombe baka wa no ge kwa mi rusibo sama ne so ho ge sube so atare ya yira mi gum sai yi bentero Brent Tingwoda bu yuwi bamiro ntombu fundan kwa gishon adami songe yira bayi buwana Brent Ntuta wom iye to me tombago gwasi ya muka balu nenen kanu behende man balu mbuneka balu to magigia ka dendima gyoka dakume magigia to ya gabu babushika me ba behen tuta wom ge men na wene gansa me baka momigum mwene wa sahe fransi wa baka kujuru wa mitona mwene gangwa mwene wisi wa kuru nare kunga kunge kwa kanyem balu gawu yanka now me do me wa me tuta wonge ngasa age unwele fu besu to mabai pro ko rensu oga ko gosi o duetia mmemma se we nsa bing waru so to ga obe wa me maserik mi aha tuta wonge boka behem baru nenen karu ka de ma ba wi kun gatwe ke okwe ko pun tuta wonge ko ka wi baru ya son si me win tenkiru mo ko pun win tenkiru son si un mo an kun ke okwe ban tuta wonge wa kun ye baka girwa an kun genge ye ri no mu to miso aban non siramu yaban trois go trel yirwa o behem brenten woda bunu gbe miro gibu morisia uren wene bu gari so bu sina bu sina do me non saka bu nsi to mbawe pro tuta won ge gosi a omekum to ba bu sina mba gari so ra ne ba woda kishongo swe a me biro ko ra ka nation runa to ba ura yen trel yimi gumba ran kisho so ho gere dira ko wada ba we nge una me non saka yira sinsina daba ne ko sun so me sibu so gona so be so atreya yen biru son ko wi bio sarako tamu urana o tre yuro ba mi ro gibo morisia ure yen sha mwe pa so a en ye bu certain yati ya tesinu duro ya na na mi mo to ya wi den ki ka no ban dali wa ban diran ka same do bi so a ye sha ye min di mwe hunda pe to be mwe pa mwe hunda pe to ma ki so nton so a en ye ba ma go sia gban gba bu na mi na mi mo no to ne wi ki ba mi ro gure nu wi si ban dira so a ya tesinu duro to o tre yuro mi gum ma ba mi ro gibo morisia to ban da nu sa mbiro me yisi sina dabal ni ko sun so me sibo so ko ma be yisu atare ya an waso ho dabal bi mbira gi amisu ko yora me sibo mira mi gum alu me salu sibo mbira gi ne zakari ta kubira mon so ka sabe sira be ga sware ki bo ma kwa yuku dabal ba guson bando dire

0: Ça sera monsieur Becca Kiro Becca sur la kibo sama avec un gisho Adamisi. Batru e wonora iruka nyinda no katia nsuru no benese nso kru sa nyina kwa suka ke ungeko do ye sa ni so sama avec un ke urarum ya ya so so do we pray and three ya turako mena sintiratine ya ke urarum titi ya de rentre grand ke urar so sama avec un mena sakia so urama ke ungeso ganda bina wa yukon ningwine sanye ngumanko asansikpane nu yara ye sa awon hoganon di bilente miliko mwa ya bimo mwa kediro sanda kedi pibwa ngumanko kedi bagaro ikijikpa iso ndi kakpen anye meso mwa mbin sombro ta simo dumi yekpro yara nten wa wa ikijikpa iso ya boro garo mwa miso yekpro yara wa won titi an do akapin awa mi son won bi son ro ta sisinamo so ka fari di we ali o me salu we wan ikisi ba mbiragia je veux ta obio ka son ge
1: era son ge
0: ao
1: na we hero
0: yes no ha
1: na he son
0: sa to na mo
1: ta ka me lo bi sibi ha so adare sa be tobra
0: ya wa ye mbiro sa kia so be de te ba so we so ba buka son we se na ge we ti so sanda we kusum ke de pibo directeur to ke de pibo groupa avec on ye kante mo groupa ye directeur sa we so go se avec on bo ka son fagidi directeur ka son ge
2: oh je na ze ka son ho
0: oh
2: da ka son ro
0: oh
2: da ka baduma
0: ba ne kusu no gurado nga me rusu ti tuya
2: to mena to na sera nena baso kumo sare kome oriyoru na kasa kosum kasa a nena yin kasa bika baso kumo na kasa yin direte
0: iya wa yembiro sa ma kia so igbe mo ran kede bagara nje 20 so go biko bo ma gura ma gebiti so direte kaso
3: ana ha so ho kwa
0: o
3: daga ko kai
0: o na wono so sa go se ra bo
3: se
0: ya ho no ho aganda ga ende akuka iko honga nga wa bi suka fageti
3: yo ana truma mo ami truma mo ba ke di roda mande na ga duka na mne ko
0: ya wa
3: mahana ka ona yeye mana na anu so ana ne maga de kura ngo ku kai ko me no nga wa
0: ya wa
3: yesu ana ma ku kai ko na wa
0: ya wa yesu ho ho bi mo bon kiru ga bi bon kiru so ami ma
3: mara ho ko ga ya mo ba ke de yira mino
0: dede
3: eh eh
0: dede nga mre bi si won yi ya sia
3: ni aba mo pi rasamba ibrahim jato si bukan jato
0: ya wa mena kabeza go gison yuka ni gena yesa kuna ba mo eduk master so ge kisi pa en kuna ga bi kon mi go ando aka pe aka wan bi aka win so bro aka to gia an kan yeme hon so teta simo to sala me so eduk master ya ya to ma pam pam me hon bi mo ba na nye sa gina ka ho kwa so figo to we jobo bio we ara ka hoge kwa mena sa wo ka hoge duke wa sangu duke ko he wura ma ben biragi ai se hun so dede banam kuna e eduk master ye ba mi dede ba e he hu ye wana mama ali o mesali o ana sa won biragi
4: eduk master sue swa de pa ko nun taka ye wa e ki pe so migum benen ke bi bukuro kuro nyisa ka be so ma e ba mu kuro yanwa Eduk master e ya son turwa za batre won na ka kanu ka itandi college bambira gena ya turwa ama won yiru ya dona ba eduke he ka kedi pimun ho robe amo bunga ka kedi baga on tete hun tusia me baga bana ya ma eduk master ho
5: eduk master e ya hawa e ti hipa ye turon sa mo busika be benem bibu pro ke bi won wi akade ke mo benem ni pro won yi siro kamibanu mara pro ye pro ya amigo ya sawa mia kadeke de doa pro ka keo toro akiso se aka keo yara point ya wa pro mo baje and doa so kana biwin se wa win suma yo kwa pro se ka keo yara
4: eduk master ya kedi num bukra budira benan so aso
5: bena je ka yo kan kam ya pa sa na so mi pa wa bi ka nte na ko toro ndi ko ne wi o ke o so nya mo parce que we more we mo wa o sero kwa o boy so yen se mi na we ke o an je te hi we no se a tu ba yen ahin ni siru yen ba ka nte na wa awa che no yi ba ba be ho mo am me a head down me ka di on min mi o mo wi o kwa mi ba we ke o gira wa npe na o di te si na wa ona ba mi pa di ma o ke o kwa to ye ka turin ha mo blanchiment de l'année on di te kwa te on we no kwa mi o ona on ti akwa mi ni un pana unke we pana kama jo pom uma nyo ma wura ma biwa mo e ko privé mi gumi pama ti ba uma wura uma gwe baka kwa pama ja pama ko mi gu je nkokoro ba do ma biranga hada mo un bia mo mo ba ge pom pom do bona ba mo wa ka ha wi do wa wa ka ha wi bakwa ka he die ma bi pana o prenti nya ma wiya da imo una ogbe sa ke so ano e ki we go un ya mi to je nkokoro na na do gam ya no bi u tire gara o wira
4: Yembiru, edukumasa embaraka, kakwen anye, mohu wembi sonro kwa sinamo, winke diro, ba igunwa sanu. Ba aguma keo dikwe, kakwen, ago bikia, unuye kwa kwa unwen, kebi un, suma anweria. Yegawe ne anye yira, winyi siru, kawin, damba yeba soka nimiru matrikul. Ye yara ma yiro a, be kebi mun, katibe ba be bono kwe, so.
5: Wen kebi, kakwen anye wa wumilegun, pa wen ba anwa kotonu an, to. Awon ba wo kwa ne wan ji kwa mo won pinu pro won ba mi so mi go mi pro won dua e ki he so mi go mi won so suma ya mo pro a ji kwa mo wan ji kwa mo pro ko wa mo a na a hen wi wo so kwa ne wa ji kwa sin do mere ko ko no mo te ga te an wa je le ka ne su won yo e wa lai tu barakara je won gya so mburara
4: ye ga ha ka le so hi mi ho yira and for fent net mo aga tun ya du pa ko ti so pa he wa ama won bi usoro ko si na mo ke jiro
0: Yawa hiwa mesum ya sia miabe kon kahoge sra kwa giabe kon na gura wa bembira gya na gotulisa e wa mende jetta e kiri pibun jetta mbira gya na kungina gura
2: ni
0: aswa e duki master e aso mo kiri pibinu so to e kibi mo wi wa kiri wi tebi mbi mo kiri pibo mai so e duki master e yakuno nsumi
2: to wi mbi mo wa banke din ba so kiri pibinu so Ejik masa en sumiru debe sai no ha no ha pete ya waso gina man di ba o ga endo no se witi un portal troge me isa mo android un yemo
0: ya ha bagare
2: ya ha bagare mama no mo yemo e boko po e bui ejik masa e ko ko pe ba win di nda mamwa Demi nda ba ko to be hemi wi kisi eso bim ba ngia wa ke di ten titi ngia ma wa donc mena ke di ngia ya ka ko ka be porom ya gari ya sansi meri meri ko be so man ya sansi meri ko me so ko ka meri ka gem bi wi ni ha wi do ke di ho ke di ko sa mi ka gem jo ya ndi machine ba ka ya ya bi ne ngia ngai no ba bi so me ka gem bi wa ke di mi ya ko sa mi ya ka ma ya abi de ah Minigum biuli kagen ukedi kohao wisonu ya wewe na eduke na so ima wuri sonwo awama miru bamago bisia ya wike heko go bisia ma hisa u dwa ukedi kosi iti kawri ma go wesiwa mene yegina same yi ba isa ri mkuro bin sonburu tansa tan kukuwa metansa wika metro tana siri wi ka metro kasani bakaru kain tundo ya deba tundo winti winni mero ba umu emi ya unwene umade bako yinye bako kwa sun don winni mero yukun wia nyambana onde sumeriki ukma yi ka witi imeri ungoso kuma nyero kwa wii ka nimero yi son kwa kwa kwa unyakon kade bi yi takura mwa to ban yankura kwa gira ya wambi wanke di no kasawo ba ima ukiwa miwa ima uguru ka uguru ikuro ti aram diko yiko de yara mwa yi miye mbae mbi yi yasansi aki noro yiko ni yara mwa awan bi ya to da ha mi de yo an o te ba giro ba ne me ya turu o ha mi gina yo won yiro won te se ha de ndu mi ni gum ko le ya de nza ya won ba ta do be mi to ha mi ya duma to bi bi ha mi na ya dira bi un son ko un pa won kan gu sa be ke di kwasi mo ya ha he be un so ma ya han si mo ni si ara won ga ta pe mi ni me banem ma gira kwa mi o won bi yi se ho hakko ha mo ya hakpa ha mo ya banem mo se ro di ha mo ya mi ya ku banate za bi u ke di no toro o son toro wa won to indi ga sa ni de mi suru ga su ha be yin si di suita ho be yin si di won kan gu pa be nda ka ko wi ko ga sa ko ga sa da sa be se indi ya won u ka ke di wo ri na pe mi suru bi ho ya yin yin si da mi yin bo e wa pro ka e do ga suru ka ha bi yin si da bo e ka ho wa umu enwa mi na ba kini umi wa ka do ke wa No, me maka ko me ka mo gira pe. Bon ye son si o gina ye dira in la ke ko ba gina di ban ba grasa dami. Ba bin grasa wa. Ba ki ne ba en tese de wa ye son he me. Wi diploma we mi ni. Ye de ya fu ko de te ba da mi. De mi. Han na ka mo son. Adama ba de to ye ga ha ba hon dum ya me to jo ha de wo de mi ya. Su ngu in bi grasa ko ya. Ine bin pon be duke. Bi ka ki ne de de ya in duke mo. We na kene de indokimo no me e ko e produki won se he won ko ra pe me na ba won saga so bi ban ti una de ki bi asansi so na asansi wa mo ni mere ba won e win ti ti nge de me ko de da ni mere mo o ye nya ko da gangi an ko so e de ga
0: bi mo ya ra mo re de bi mo ndamba
2: bi wi mi ya wi mi win damba yo mo bi ne gira so ba ka yin yi no ba dey sami o an ni mero mo mi ni ma ko ba nda hetan ge tan ko ba ko ra ka mi mo ko ra ko ra eh aja si o ma ni mero mbu heruwa ya mu mi o tro kan yi mo mi he ya ke o yari
0: me na bi mba e pro win damba mo
2: damba mo ba ba ko man bi gwe pa ne e den damba ga fa bi ke ba ko pa ane bi te ka bi damba ka mo win ti un sa kin wa ka de ko ndi ko hin yi ya ma me bi ka wa u damba e mo o wa ke diru ka sa wo awa mero wa ke du kaso to me rin kiye sin hina yoko nso siwa ada wan dare ni wa gara ga gosi am an pe ga an gosi am an wa gara ga gosi ara mi sari mun ko gun yi mun ko feru ku anakin gere ku de bi ka pe ne to ko pe bu bi ne ah ma mena mena ma sina ni mero ga fabrike am ye bi yero wa ka pe win ki o diro ne un bu ka wa ne un bu ka wa an pe gara ga ga pe ko mi ye ka an wa mo yoko nso hin yoko nso ka wa di bangi amu mena mun koro te homa bi unene ye no e ha saka ha saka ha iko ni ne so asi hu o bangi hu hanti se de bangwe wa an ka lima wo kan pa un ka sigu ya o ka eto pa ne ogi man bi kuna we sikwe o ma ya go ma ye ma koro me sun te ka e jik master yi bi ki si pa ba yaro ma saka sa na wa bi ba ma su yi ma ke dro han sama to ate han bi be poru ni ha do ke do ke mi an na bo ko no ni me ro so ye ha won gya ka pe na ka won bi sun ro wa eh awa mi do mun ke bi wi mi ni bi ya wa ma ba yiru wa bi ba bi ba ma wi ya e ma kodu kwa eh ma ye wa ni kodu mo bi ne bi ba kodu mi ni
0: ye bi ba go kon ga de
2: ha wi ra pe bi so wa don bi ne ga ho tro ko ma kodu e mo kwa na te ha ba fa de te wa mun ke du kodu yin de de ho won ton ton wa a we ni aye yin eh mun wi ni mun de te pa ho ba ma yin to nye se te dira an hek pengina ku beta handa handa ye nyeni hi kara ne run ku ago hi ko de me ko ko wa gina wa ko de ko to yiro ba na ki en sa me de ko ye ko ba ke ba gi ti de ne ne ge me ne ha ko ni ni de ne gira me ku ba ko pa mo yo ne pedagogique ye ye ha ko am bulin so pa ye wan ga ba ko ko ko me ye mo sa me en dam ne mena ye menwe ho kwa biso mena gena gero nto ke me bi ba so mi mena gero mi kwa anwen ko di mo me bi ba mo tono ya mo mi ako ye ni da wiye e ka pe da go we bonu ka do ke ya e andre do ho pata ni ya gero ba kani bo he ni meria mi hun sa sa kwa ada ma nya nyi mo to ka ri an si na mi an ta ki

0: onye na-eme ikpe o mere iso na asa na ka bụ isi erakpa asị era akụma asị ara nke ahụ ikaiku ikaiku
1: yawa mena ya sọ hụrụ nwanne bi ntị ha awụ ga akewụrụ esi ha ya ntị ga ịwọ
0: nye wasi na ife wee suru ko te sa ime oke dị na ahịna mụ awa ane ụka ne akụma ndị oti ụmụ nga ha ihe ebe nye te esi nra mi sa ụdị ụmụ ihe na-ewi sa ahụ ụmụ nne ube ube aba na ego ganja damụ don bana bani na itai hodia hiba hodia bone o mankwe nkume ma ye yiru na ko ntai doru ngia na okwa mo france ngia kwa to nya ngari ba ngia o yekwe yekwe ko nse hinwa
1: yawa
0: ma te so hite so u yura ko o ala ti ndu heke di ne
1: yawa
0: hebu ya gawa
1: yawa deto ya samba ibrahim ya ko ruwa wa mbira gya do ano a kiri bi no bira gya be ho edik maso e so ma sin sinamo do e kiri baga no bira gya ma ni be habi mo bo mura so hanga nye me ho be habi so ta sin ro ngo me ba ho to edik maso do en so ho
2: to de me de to e giro me na ta ma ba be mi gya mi ya sa me
1: to
2: gi ma be mi ya ba gya ba ka turu
1: o
2: ji ba pe ma ba ka he da kiri pi bi no mi gya da ba yo giro aga mo bu ne ga una ne ti ya ira e duk masa e de me ba e giro a
1: o
2: ka ha ir kisi e ga dira ten i ga ha ki un swa ho ko gu ma pe o go no en wo ge mi ho go gu ma pe o go no en wo ge mi ho e amma me na ka mo a wa ye kisi ho mi wen plus ga wa mi ndia wen no ma me ga ti adu ge mi ho ka wa nante swa nete nan kola swa
1: to
2: beba nan duwa mi ho beba ha po se beba kpuro beba ke bi kpuro ko npin ye kpuro wo
1: hega ko bi bi ogo ke o
2: ko bi bo ko bi en plan de temps ben ben notu baba de wa ko ba examen ba ko ye kpuro ko ka duwa ye wo meti be kpuro be en plan de temps be ba gon ke di ne ye kpuro sa se ogo i ranse pa mo ye kpuro ka wa mi gon ka duwa ne de to ka duwa na na nkin ye wo be po sa be benti be mba wi kontu mo wi on do a konti ho ye ga wi gai to na ya go pin wa
1: ma pon gongia wa
2: pin o gongia wa ba wi po sa gongia on pon wa he wi to na ngia ba ke bi gongia on pon wa se wi to na ngia ne to na go pin be ngia wa be ha ma so ate wi ma wa ahun kire wa department parago wi ma so be kore ye ya progo wo don miaga masa ke biun baba beba ma ben kontu mo kontu e hondi kan dua diga ha won ke biun won hupuro kawo win sonu una ke di de ba ma scolarité on kwasia ba ma reçu ba ye pro ka pin min di ka pin awa mi ho ga man kire ba won examen do ma examen do ka pin adu mi ho ba ke di ru den den gan e pro guru ye beba na akwa gina go gina go ya no ka o me graha do a ye ba na akwa gina go ya no ye ni proba matia ye wa ki pro ka ka ye wa ye sara hia aga wi a wi nwe o pin ga ti ya entraîner o hia examenda din di ma
1: o o mo bu ne amma gina bu ani ndo mo a he
2: amma nse mo amma he go bi ga mo ga ha amma min di mi aso ma wan kontu wan kontu ndi ye na wi ye girwa mi bago win kontu mo kontu ndi ka pin awon bi ga won bi wa pro ka pin ai wo ka mo bu ne ga ga nko ye ga ha ga bitan ni ga ban nun no maka ga nko mi ho ka de wo won gi ade mi bi ga ha won gi a me an pin ga nko mi ho
1: Improve ni mbira ge mare.
2: Improve ye ye nane ga ta isra hiyo ga ta etrishaje. Don ka ga isra hiya ba won bi won o doga ti antrede.
1: Banu ye noka ye.
2: Banu ye noka. Adama ba ma won bi notu ba ga ta isra hiya kan tare mo me kan pe an no mo.
0: Ai
2: ko himi ho. Ye be ha do ge mi ho bi. Awu ge ade ma mi gante no ba ne pi wa ga ko me wa wa ko ko an do ge ga gan tare ga wa ko
1: ni bi.
2: An ye no mo. Ye ade mi ade wa ba nun so himi ye to na ya ga wan gi ami. Ka ta isra hiya. Usu ga ta me awu gi ri adona. Me an pe ga ko himi ho.
1: Kebi ma heri go kun du mi o ga ba
2: Kebi ko du me win ba mindi

0: win bamin dia go food we o me me awa be ga hamia mi
1: antem bi mo badda bi mo akiri bagaro
0: we
1: bin ba e pro e ka win code wa de me ge mo de me ho
0: yesa de me ke ka nu numero mo ya ke bi bin ba e numero mo mo e ba ke ka wa ga e di biro
1: o
0: am bi mo no bin no e bin ba go win numero mo non be win numero one country di a compose a duami win done bo ye ga ha ga wi wa ya ga wa don and we mean the yellow match ya go give me come a win numero compose a pa he do win go ho pa ma wi gia ben don come mo ye ho a bi no mo a country mo a one country numero so you know in your go ye ba o and ye and country indian duan pa ka bi numero compose a pa he ha nge ye ka wi wa ye pro go ye mo kan ye pro ba ki kan win note ba ki kan na ke o de a ki kan ye ya de kick go no ye yiro a yiro a ye ka ye wo ga yiro a yiro a ye ya ki mi ho pa ba ba pa go no wu gi a pa mi me me bi a ga won gi an kan ga ko mi
1: Mm. Oh, and it do a yekpro ka e wa wa mi gwa me.
0: Bu ka mi.
1: Ya ba ha bu ne.
0: A yin bu gata wa ka isra ya. Eh. Isra ya, isra ya ho an pya ga ko he no. Eh, to mi ga ha.
1: Ya wa. Mena na yo mo e bi mo bi ra gi a sa ganda no tuba ye wo pon ko ha e de ko master ndi. Do bi ya mo ka pin ada awe sonro me hon son aye sinsin mo e ka pin e mere. To bi mo ga e wa on se ona ba mi gun he damba e wo mo.
0: Din din.
1: Ya sa wa ke bi hom so gire meti ba mi gun abu na fa wo damba e wo
0: mo. Mi abu na parce que ye ga kere. Pitaibo kubu nunamake, behemi akpia wanti ya kontu ugya. Meba an kontu ugya agone, behemi akpia bi numero iduku maso wa, ahe kompoze, ahe dumiho. Donka habune kontu ugya ba akwa solma, yiga akpia akwira, adame, yiga ha ipro guru huba, yegzame guru huba, yeba okpura, yeba oga akpia wamiho. Me ankia ke bi nyo wa, ya kpe mahunu win numero iduku maso e mwen. I compose I hit pian a wa yiga wi wa
1: no no account nge giro me honga ke wu ge hina
0: de me facebook ba account wu ge me de me pa agent platform a de ni anoba don kan da bi ko mbono mbiga ke account wu ge me ba le han be help us ba me ge bi ga be ha re bi wu ge me han wu ge han pa ha dun ye nko do ni an ye ndo ni ba won won ti ga pian da won ko he me ba ye ko ha kan sunyi na mo sunu su sanki ho wa ya yigadun wa kan sunyi na mo ha de me ba ne na ga mo amin nan te nan kole en kontu ko ha si wi wa para go na ha nan gro gro bi don kan nyina mo wa yiga
1: yi songo wa
0: yi go wa ne ho
2: ho jata na no de damba ne wa hiro ye gimo yinga matrike yinga edic master baga be unane
0: yiga ye unane yira ga ha bune e ha mo eduk ma ke bi baba yi mo ke bi baba yi mo ba tem bi ba se pe wa mi amena mi dia ben relever ho ba ben numero eduk master yirwa za ba ma ke o ha ndi ba ke numero e ha ben ke o durundi he ben ke o ye o yiga nko he
1: ye go ma da he ga kwa ye
0: ya ba ma yi be de o yira ga dira ba mi gun wa ba ga nko ba ye ba tem bi un na mi gun ba wo ha Maga ha we do my way.
1: Oh.
0: Ma we do my way, Caesar, Bo Manson, K. Dim in the way. Mana numero so called Bo Manson, man in the way. Men now can have when I come, Caesar, my way, ma keep you grow. Moga win, relieve, na mammy, how my duke master, Egan, one, man is so. Zak, colle, oh, colle, duandi. Miga mu kiddy qua, Bo man ye pro daddy hour.
1: Now we shall see,
0: eh? Me have me do colle dua.
1: Oh.
0: Kan ma win so to na ka ke di ami papa probo man so sare ho bande gire ma mi gun ha won ami ni gun kan ha bu ne o passe mo bo man so un double mo bo man so ban wi gira wa bo man so baba ba wi gira mo un double ma ko pun no o go we hukwa na so ba na kin wi so na ke dro bo man so bu ne ke di ka han ke bi ami ba wi gira mo
3: Da kasawo kwa.
0: Da kasawo kwa. Don an ganga mo iga kwa.
1: Baba hege ho ya ge o mako ke
0: ko. Mako bom.

0: kebin baba nyigberu biro ton mungabo de ko sina me no eko ah ile hande ba hanke do hanka ma ben ti inga no za kinte ni ka ba so hi ona inga wa win da ko ma da ya trob wi wi grab dum be me wi di sami ko gho ko yon ko hanti ko hanti ja koko ton ba yi ma wa entre yirwa ya ma pebi ba yi tape mi don ba ne to wi mi giraba mi de o do ho ye wa yo mbe duke mi no he duke mi ma da yin mi ma ba ba urane o gi ma sai ura hin na ne kwa e po mi wi ha iba ne ba te nke o me bi ke po mi mu aso kwa un de din borgo o ye do gi ma ja ma ke diro una wi so hin bi ra ba ti ya bi o ma ke o do
1: e ba o he
0: o da pe te yi de de te gi ne kwa ba o no nyo so de adin da he si gba na lo ho jo ja un da mi zaba yi te yo kwa chan chan chan awu ko ma un ma ji ma yo Uma hechi ma kwa ma akit ma na akit kwa katwa hechi dimi adomi. Ah, oh harai kwa mi. Don, mo ke ide ya kwa pro. Bandugi zagi onda machine kuna juko ne kome. Ma ba wini hiru ka gabo hiru mena. Bepunge kuna kome. Bune yankwe. Ah, ula shwa zama. Ewan lakhe kwa ndi agangu mbayi ni haba ba shwa biem. Ba shwa biem. Buko ne wili wa nana ndoki. Ama wini numero titi. Ande yi ayako kwa ne wini numero titi wa kasa. Ani mele titi tape ya kwa ne. You can see where you drink hawkwa. We can dig big army, walk a home aside. Walk a home, you mocky, you cock and hay, kids in no caho. I don't walk a handy mocky drink hakosa. Did you tell a girl, Miko? Mocky drink cassada. Kids drink cassami, you look at your qua. I don't you turn yank caho, no more dark cassaka, you qua. No, you pivot tapiqua. Barry, getting your sons in 3 years, me, we umma win on a kidro. Oh, we don't cut the exorcism swamo. The go near swap go see and then divu. Un we don't cabi mene he be dati. Don a maure nek make your own bad die make a mewe kuhina and you tap him bony and pivy so him on a neighbor. There you not your uncle. You come home by sa sa da come a mark where I want to come one cabo and sin away your quite by Moise and many with the very ura. Don't end the hand so on it. Never even when we were bound soon, my gear. I don't want to care about poor dinner. Mwa te ibi gana ba yina hiyo miya, ide te na gilu. Biku ngangia sonu kwe, bawa yi gira mwona, mwa yi tre fabrike kwa mwona dete go ya fe kwa. Mwa yi ya kwa me, bende nkezi nje na yi gwa roda kezi kwa me oki.
1: Ah, ade me.
0: Mwa mi gya, to, bwa na fwa yi mwa wu, ada da wu he mwa miya ngea kwa. Do, banka yi mwa, kala dea, gwa son tre kwa ma yi kwa yi miya kwa. Ya ma yi miya, bwa de yi kwa sako. Do, na yi kwa ma ba yi mwa. Bande la ba yi mwa, wim bu hikunu wade kwa yi tubwa. Ne, nende nka kwa, nende san nka kwa, tuba me. Ba ma ko ma mo wa da po ko fi don yo ha ba ki bi da ko nyi me te nwaru ga ga sey ma ko kwa a de won da a won da buramu bi da ko ba de win ba ki won bi ki ro ba da buramu ma da ko ha ga ko ma no ngira ke din sa so ye ko nu sin de ba ne tibi na ba mpe bi me ba se ko tibi na ge ba mpe bi ta fi kwa ba na ne a te po ti un sha ha ba ga ko ba yi ba ya ba
1: yi casier judiciaire ya
0: la voilà era ka un casier judiciaire mon ye ko bi ko ne ro wa ka un ku ngwe ne po ti un sha ha ba no ka
1: eh
0: me mama de yo sam he ka di unti
1: ya ge ho ye lo la ya de me bi ten wa 4e po nyo mi ndi po do gere ga ngo me ko po be pe se da ye ya ba
0: ye ma ko
2: ye ba won ma mo de 20 ya ma npe awon bi so mi ko akura go he ko ago so
0: eh ya ma ko ya
2: ma ko lo
1: ye wa
0: de za wi de ta fe ma ni bi ta fe mi bi ko nke di gere mi won wa awa mi won wa ba go ba mi do ke wa da mi won mi bo gere ko kai won po
1: won bi ten de to won bi ten da ga mo ko le yo nanti wa gesan ho me ganga no ho ya nyina mo winki o o kyo ko ngi mo nga wene e dik match master ho ba yuri anga yenye
2: bon ye ba ga ha bu na pa ba ha do ge ma ye ba poisse ga de te bo pu ye ba una na
1: ye una na
2: ya ntura bu ndaba ye ha mo nsi a mo mi ko ye ko pu ko ton nsi an decision soa ye ba ba biga mo so mo nsi a mo mi ko ba ma he ben wi wa ru nya sansi win si a won arun gari e go pigwe unana e bo ba biga ran tura go kobe go ngwini yo kanyiba awo kai yiga ha yiga gai giri ga trahe bugo yira ga ten ha bian wiki oduge guna kidine awo miro guna ten kidine pa ba duge ma ton ba e ke bi ba banki o ne na we ne hana is mo si ya ho ba ga mpo se mo ya ba man da guna o ka yen suna ba sina gwa ma bige dete aga ne bu wi sina so ma ye pro an ye mon si ami be mi ga ba ye pro mo ye kanga sina tro sina go no ba mo bu ne bu ne mu ya ga ma ye biga ki ho ba ne bu ke bi so adama sina ye ga wa ga te sina kire
0: amma
2: suku suku ga ma ko eh to an ni sen litis we mu ya ki bu nun garan so eh ye ba ga pate awa yeba ga makuro
3: yawa jete ademe ton o gahada non daminu nwa we bagaten assassin pa e fois kare shurogodo kare wonu tura ma amembiro obuhiga uma uma kede gura ogume uma gahada we numero edukmas unye mo so aye gaten we no mo
2: ma numero edukmas angai ho agu maye mo anke biya awo ma hekebi ma gara gahada
3: awo una kedi rumo tanho nimero
2: yeah, yi gwa me wiku ma kebi me hao kyo yara nimero yi ga heturuma wiku ma kebi ya mbire mine kwa
1: mwena o ma kwa wa
2: ye gan kuro ma
3: gan kuro ma
2: awo ye gan kuro ma awo ye gan kuro
1: to ya wa jeto ya kia gansi
0: mikono yise mikono yise yi kwan sosi kwa behen kedi pi mni gya yuko ma ka sanu ha mban sa awo da o tan ki yere de won no mo mo he be hemi won ita si ha de do mi ni dik ma se don me na wi na won won ita won ne ba sa he na sa ha ki yere he ko dik numero dik ma se mo eh de yi no mo un din na un ne ji ho o ke si na won ita won ita si ha ji ho yo mo wa ma me ni ah kon ki di de wura ma you know na ha ni ya da mi ha ti obi ni na mi kai bo man go kon ki di wa baba kon wura ka ji apen eh baba ba ma bi metu bi ne na mbi yi kwa kwa ne ko na mbi yo do mi na ki onso nki gi akwa ba ba wi na ko pa ne to de te ne mbi ya o ne yi ki ma ki uro mo he ke re won ito ma de te ma yi mera ma a yi bi ki ba mbi u he da ga mo ha o nda mo ka gi yi na lo ke mi mba se da kwa ka di ra pin tom no sia de mbi ba de ha mi en fin de récupération me na wi a ko ko ra ko ra ba do ba ma kwa ni yore buton de un kora bonia to an pari yo ando mi ya me na yemi ya wa kwa eh be so ko école de deuxième chance ya de bon école ba buki yo mami ye école wa gando mini
2: ngra ma paife
0: paife ya ma wasi guru ya don me na babi yo nte wura ma te gi ho ye kwa na kosu kwa
1: oh
0: une kosu mi ko sina ba mi ko sina ma be ya me bi yo nda danso bana o na yin ban mo yara nte o ki yara mo ki ki wura ma ma ki didi ko sina ma wi won yangu mo ko sina ano oro o si na mi kedi tena don zade ne wi suwa do de wi ti eduke za sande e ko ne yin ko kare ko pe wi si doke ma e jik master ho
1: eh
0: boko ma uro de mi eh eh una sa una
1: ki ya yo yo pe kura
0: eh yo pe adama kole ya ma pe kura de won no ba to mi di won no ba te nta ta o ke de won no ba te ko ma ne ko ki di ro
3: da bi ya mo be ba ga ha de ba mo kanila live mam
2: kanila live ro mi kanila live ya wi u da to o ke ro mi bem prima ba be hem mi na ha ga ho ba tro kara ye won mo a ye ba won ye to nga ke ri ya o na ge ma ki bi mo ye de me na ma ye ro no ma won e ba a fe de titi ya bo no no wa kaga wi dogi kamo wa ga e forse eh bia bo wu ya bo ne be ba ha me hu e ka be hu ke pi be dogi an dogi ku ko mo ka ko me kan kuro ya ya ga examen ga ba be hemi kole ya ga examen da won ne ya gina kamo ya examen da pa ya kan ku ya da won na e dugu ma za ga na ga nun tema ba de ku ga ma ne ka examen da ku ko se ya ba ka de won ne ka kilo a da ma ga de ki de me wi o gira pe pa ispe gi bu mi gandi aga du ma ma ga won se pe wa mi gandi bo ku no mo se gaba mo ami pa efendi baga da 6h mo baga ten kiri do ba kan tani ga adam pe yete twa ya na kwa ga mete na na kwa na na si na na wahira na wena do ma wura ma ba won kuri so ba ga won do se ba ana ne ka pia na aiza me ku ya ma kuro ya ma kuro me na kan da liba len titi be ba ecole privée ba mo ka me coup de nuit ba coup de soir ba bien ba candidat libre ba uno biaba candidate ba libu ba mu mo ta ta pe mi ga na nya me hombe ba bia ko hida mi ga bua ba est ce que ba la be de bu pou ton mu mo bu bay na mi ga mu no hunye ada ben mi ha wa be kan kuro ante da wa ida sina da wa na ma awura ma kan kuro
4: yawa mena sa go me su pin awu ga so go do ba ga mo bu bi ga ba he wa ma fa ge so ko itali wa kantia hiro no ba ine itaka no ba hiro no ba tia no ba hiro hiro onkume kantia no ba ine no ba tia ine hiro tia no ba hiro no bu no ba ine seven so go mara

0: la sa wa kwa
1: mutia
0: o
1: era sa wa ki
0: o da sa ra ba da
1: o ha mo re kun dia
0: a ga do
1: on dia de te we pu to yu
2: ba sa wa o
1: ke no le sho ha da li ga wa en ma sa ti yon de ko ti ba ga yen yo me ha ba ga ri ni ete a ko ti ya ne ma on bi ko mo ho to ya na ti le yi ta ho da ti ya wo ko
0: ya ne ro de ma hono
1: ni ni ba ki ba ga ji ba ri ni bu ga he mo yi so yi wa ti a ko ba ga ri o ko ya na ma ni yi ta ho na bi ga
0: won dan ba yen ti
1: Ah,
0: you mean that?

0: ko wa classe ha ngo ku bi récupérer parce que bigi an no manwe ba
1: ko ba ngwi no manwe
0: ba wi no manwe ku ka bi moi ye ka di ma bo wi moi ka ma sera sera go wi so ne ha mo ye o ki o yera bi ka ma ku robu ku wi moi
1: yawa
2: jete ye ho yusu ya ho ya de me ba wa gina nke owuro so ka we ne fugo fugo uda ke di lu migi apa we ya no si a juma ba ga mi na ne
1: Kuda he,
0: na de na aduke kuko sehia kuko sehia ko pigu de na daguro magan na kwa ba yiru moga baton ba yomo ga barum behem barun yiri baton ko pimu e du po winga unana a un kyokwe ma fransi ma ba ga yiru kuko sehia baga mogo mo wi ma trugu okpin o wi so mi mo wa wa me ye ba giru mo ba he
1: me na ango mo to wi nu so mo ye mi ko kun
0: ko pi ko kora ma android mo a pota pi wi mo a android mo pa ango mo wi go pi nu so mi trugo kan pro kan pita ni ga
1: ya wa me na na yo mo wi si ro buga gandi na de wi nti wi wi si wo bi ko we da sare amado samare ku ndi odumba one same ho mbe kula damba e boko ba be mwese me ha ba ye gandi ni damba e to yantebe ne to damba e yan ne mura ngwe ne aku
0: to damba ye ogirwa pi un wuru yiro ha igirwa be bin ni mero ga wa kontun ti ya wa migandi be ba doge ma mo bi mo wa ya bin numero yi mo a bi mo ami don yen so na bi wa kon doge ma kan bita ni mo bu win diga ha win so no ga bu no win we yen so na ba gun konti mo ma go mo ma wan bin numero mo ma ka wi win un so ka do wan bin yo bu ye mo ba le giro ten na ne kan pi an kon do mo pa bi mo no un ben win numero de yiro wa
1: Yeah,
0: we are not yet having kill sounds from our pro. Oh, yeah, more boomers and no. We so we are not my girl, and we go at Muga Tigger and beat at the gown.
1: Yeah. Men and you more, a beware so mama bigger, member of pro in with civil war. To a jetter and taking Abbey Mobile, our Buhikin, Duke Master, and Shah Hong Gome, a king, I will gown canna to Bagabi Canadi.
0: To Yena Mogombe Cara. Yada ga ha gina ban tuba mai duk ma sai ga na ku hun so mi ba ku we su yana sia ma de me na giro mi gon kan sabu ne bi mo pro e mo o mama bigie o ma ban de wa ban praise ba pa on dom bi te ba bigie mo yo ba ka bin he mo ha mu e gina han san pro re ya mo we ho pa gi no nti un do mi ga ha pro go bo kawe ne ba pro ko ka ko ureti done ko sia diga have bitani mi gumba bitani mo bo ku bu hun suisi be pour na bu hun dema pasube son me hun bo ku pasube daria yi ga yi bo ku wa ba ben da me bo wa ba on ku ban tuba he mai ko bo ku bu ga ituri he bo ku ba on tuba he mai bo ku bu ga ituri
1: ba ha yo ko be
0: da ba ha go ku be dira kawe ne ba nge bitani mo buna bo hunde ba ko be daria jiga ye bo ko bu ko mi ho jiga ye bo ko ko mi ho me jiga kere mi ho ga man ne ne jiga ha e pro grunu ka e za me e pro grunu jiga la ban ne ga kere ma na ma tuba ma bi mo wi tura mi go un de pe un wi mbi si ma ga le tura ma wan titi ka tura da ga e pro ye ba na kwa kwa when being kid run so ho ye hi gaba na kwa ga ai ka wa sara ya ana u yun ya ne ku mo wa ma ka ha e de yiga gbi ami ai ba wuna no
1: ai ba wuna no de
0: examen kai honti mi ya sa yega ha ibana kwa exame ga aga dongi na projet pro yabane bank de donné donc ra wa wa matière yakin ané yakin ye exame yakin yaga ne yiraki saka ho bonu yirama kama yin corriger anki yiga yin corriger
1: ti pro ga
0: kwa wa wo saka ga ta wi sara ya wi nwe onki un kwampa anyen na yen wanti ga kwa ne o yokwa bi ga na na me wanti ma we me ga we ne o ku wanti ai ne no ko ma ron we supwa ya na ga ki ban yi duge ma ki ho yi ko hun fa wa ko ke bibu bibu ka behe bi habi nini mbaso we suka ko ma ga wa hine
1: yami
0: yirami
1: yawa jeto enako ma gura won bira kia to busi ira kia mero busi kia ngume ba kia bu kana sanga biruko
3: ayawa to gina na siato de hon yika gari bi kia hina e gato mun iba bi kia po ye soswa de hon ma wi de te se jegi gari wura koro de mandre to demi na be mara min de yina faso na ma ki manga ko ne Good. Biba ekporo upen win bin son nedo za ikisimindi mena kada ya se kan wasi da mo no ba ti mangina ba ina ko mi ho so ayi le ba man bin buyi ba ne hoduke me ana buyi ndo se gi hoten agi hoduke ma a klasi bi wa handi wata mo giran so ba ne dumi ba na yo ba na ho yi yi be mo giran kya ha do bi be suru be pa ko ya to agi ho ti e bone mi di kwa ne ba na munya yo la giro no don ba kada ba do ke me Then go my friend, get a gun, commission.
1: He will my bed.
3: Hey, here, my dear, my young coronator. Take my friend, my cover, and my and my comb. Our day and sign, don't buy back for an end. How good, Giao, you could Giao. Ma, who does that? And a young girl, you can call me bound, who not call angry. Oh, we tie us all with two and my son, you know, my dinner, sir. Do me back on to the end, sir. I hear a guy, Gino, guy, Gino.
1: Yeah,
3: go home, sir, and was so. Mena. Habi ba kanamo habi ke bi bin mindi yego be kanayira ibam act de naissance sécurisé bi ba ko gimo bi ba ba ko bi mo ba ko gimo ude bu bibe kwa kwa man ku me ba ba ni ni act de naissance guli ban kayina za hadi aba to be mara hawi won saka wa hawi mo bu ni hawi so ha ko mo gina wo adama yan kun ka gan ko me ba na ka yiji masa kwa amen biru bana mbale sekrije kwa magati aga kwa mbabu ne ito na kosa bon he ama sonte somme ngo ha ba ka mi
2: ta ha ravi fun juma ra ya ti to to juma
3: he ravi fun juma na ya mi wala ti to to juma bi na ka ya mi me bi ba ba ko ko be kana bude bu bibe juma ni wawa dok na e mo ma bon hun kai ha fa banganu awo yi lunge anye mo banu yi nyen yo mama wo ara yi mo me ka son kopo he na gade mi ra gina go ko hi I'm not going to be able to do it. Mbana yen tuye yana siyo to mene biba kuro ukureko martini nuha ravifu jami ude wimbi yemo wiku namo udo dabi mama haa kyo vingara kana ravifu gibe para mpiri wa bara kahome kyo vingu wakua fuku yari dobeme siya ntombira mi biba bero sohiru kwa meo kasiya unwana bambi unwotete he mono mele kahale wantiti yao kyo nyeno kambiru ura mwa mme doon yan saame bwana bwana mene nowe yukuna wakwaside indida indida tombewe kule domi ya ga kwa bahaipu he doa yako sana sana yada wani doon ita heko na dabi yawa banda temene buhuna ni ya na yada gya na ginti yada na mauro bangkwa humbabi wala duke ya to yego be kana mi gun yirami to ba ma ko de ba giro mi bi ba gobran ni wa sa gina kundi sa di ke ha pa mindi bin gobran ni na bin ban kodi be ban ko ya kodi be mokwa to ba ka ho ya ko de de ba bin examen ga ya mi bin ga da ba ka ho du dum ro bin bin wa ya ya ya gangu ni ne ina giro ira mi no no ma kete ko te da din sa bu gbe ni wi sankira za to ira giro mi to ina sin a mi ka saga ka den ko na ma den sa hun don ka da ba go lundi bu ma yi ki da mo ba gi ya mu ni na bu na ma yi o ki pa da to ba bin mu mo ngum ma ma ha in ka di dina mo
1: yawa
3: to na sera
1: ya wasago yoramen don ki so ha gine sa mi bi su sera bi wasina ba hon so ala ki sa trend de sega de ti tura we aliu me sale hu ya ki se ba no do ke bi ra ge gya we an so a gwe mo kan ke di bagaron zeta we ki la samba ibrahim ka we gwe mo kan ke di pibo ko sun ke di pibo grupa yen zeta we sa re kombe go yoro kama we joseph da obio ne gira o gon gande be ha kro sa go no kan obi ko se go ne ma ko a setero
4: Besem bibunsia kama besensia ngeri So bibunke onwuso adaru ngeko kama wansina nkeo radio no sinao Dibunkeo kama wansina nsonsiru mfagi Yire ino bukwe bi radio no sinao Umma kwa tonkwaru

Bahuna gajah.

0: kabe kore yen dabaru ma wan mea. Mesuwa ma etazi ne mbira agi abama aneto yesa Canada mbira di nyano dabene nuna dume de ten tangwe bi ba ma e ure ye mbiro so. Yoko ma duma mekun ne bere ngwe ye ba kwasi ye ba ne abuko ma ma e ni shuhia bilibili yen dabaru ma wame. Ingwa dabaru ni samo ni gana sagbe si ame yisu si mapasu wa suni so adake.
1: FM
0: so I'm back for some question. I'm back. I kill back. I'm so that I made a make on again. I'm kill. We're also a so I make you. We're on TT. My city. We're at the name. You're about go. You've been so my story. Yes, I saw about you know, Dora more. I mean, young can young. We oral when so come. I say, Sir David Town by Town. See me by seeing you. Make on what we miss on baby. You mobile back. I kill on sorry. Course in ammo.
2: Sanda tire bonu, tire nu, kakaki, yenga kumbiare, bengbekan wo abira, meson gizan wo genke o urabo, yako kanoniko. Yen so aso, bebe banya do dogani doramo, sakia sobe susi, meson yaburo yakasi sinamo, ke o urabo nso ron so aso.
3: Koba ni mena, kebi wun tire ni, yana te yemigo, domi, yen koba ya soru, behem, kebi mobe, ban na mogina kayahi, ben na bagunpa, rantie son yurubu heden, na wudiotori. Adamaru, gabade namo, bagiru bigiamo, gaba namo, badumo, kebi winyani mbugata ba mbuga keo dami, jihoge, yen dabinu ya gwe ya gane, ya sogi ha gema gwe isai, kwa buguma, samena, ke dirun koba ya so, ban he dugidugi mbuna, ban tire nu dremo, bude, buye luse, domi, soroya yanda aruba gira. Gema gaba mabara mara banke diruda, meti babambesonwa, yegaye mbukata ba mo buhede na budwe ne mini mina dora mo banna na ye nyeru mo konkwembe buhiso hi amiho
4: kebi mo tireru ni baga yori yegaye mbukata bogo mo kejiro ye bana dora mo kuro tore ya hanwa tomba gon kura ba mome sadebe mara bo kura ba
5: kebi mbabara ne ba en kiro bo no bugiru ko bu bigyan ye ga dora mo ba ma na mo yendo sakko hane yendo buga so cheche abade na mo
6: aka ye dora mo saka ke dora mo sasaki ni dora mo bi mo bara gina ne bu bikiya yengwe bikia ba wo bo soruku an futo ti amoka pe aka e no ba ita wa sapai buku ma sada aka ma an sada aka ma ya kara sehie
2: ki obi bu mo bo besa ma kanina ba ki ani de una ba ne yega san soru mbira gya yan fara domi gizon oge no ni sonra wa ya san go mbira gya
7: ke o so ha na tiro dwe na do he gwe se figo figo ha ki no dwe ha ka ho ka ho ha figo figo wa ho dwe wa wa wa bugada ho sa ga ba ho wa
8: na ne mbi bu ke o nya no dwe na ama ah sa wa mi fa to ko man do ya fi ko banda bu ka eto le an la sunu gan tro e ba ma bi kia an go be asu be do mi go be sari wa hala wa sa mo ba ya bu te du man no ku san ku no tana tana ya mi gun ya sun wa se we na ke o mo ba da bi ya bu sari gina ku tu ba ka e ma sa na sa nanan go bi wana do mo afigo figo figo figo figo figo ke o ka tu ina yara na besu go aba bono kwa he ntiara ama gisonge na kuwa kuwa nko de me na de ma ya nko e te salam tura ya kwa na manga dukana na to ba figo ko ndo ba unti no yiri yiri abu ka tore ngina
9: nem binti na na do na ngwa mi ne ko to no ba ti am going be age sa no sa
10: ke o ro te la ke na me so mo sa wa hina ti ne ne ngo i ga ga sa ga ne fi o de ma go i na ne na na do go i ga wa ko mi ya ko ma da he stop ba ba de me go ga ko nga ka kide
2: bebe ba san ba ki eni dora mo ba bi mo bo no kon ba kana boko kariko giga sa bi bon ke o nyanu bo e do eta mata ma sanu mu se turi san ka yawa siamo ya nda yan kwa won suru no ba ne so san wa mi yin son wa kura ne ya be ne ngira ke o bi bo ba ko ke o wura
1: FM North
0: Gisong ata misi ni beku constitutionnel giwo ube ben noso ye buko meri gira ye san besen tuta buen buongo meme ye ba kwa ka dagumemi to buko enge meri to ama ga eme obade gina wa muma ya woda swa swin domino gina ba wa muma wiwi ten tire te yoru wa uga da ku constitutionnel mi unpa gyane dede ba uwa ya ha doti wo meant to hear un biragia yengira yanka woda no tia hawe to yira bogo den dabu mwere bu karho we bu bra ho we babu na na bu wa to yeme geisa in wa mi sun se nu asana esogo be nu se amiami sanka da ba so esi sanke onge mo sanpe ya inye ba ma ne ami kun bu ke onyan bonoko kam to mi kun amera bu ba ka bu ba

0: segbe ambusiru sag besak perundi genabama ambusiru sag besak perundi sesikum busiru sag besak perundi bain mona ambusiru sag besak perundi kanko bugu duare ambusiru sag genankaindi boseni anukwe ma sanu sanu kanuku sangunu bakano buka bemelo bisibu turuko gibu katotone gibu nosia mabengi wi gabasoka nikro gabasoka mero gabasoka sesu penkro toko bake boko ngo be nosia bake boko useru kwa atrata ya donasuru eso sawa amine gunje son nobaita behakuro wi ngo mwene kanobu seso undema baraka bake boko tesi unka kwa wi awio yeso aso abakwe mamine gun buka be nosia ya baba ne ba bake boko ngo turu omiko ba ngo ngo turu omiko zaton te useru kwa mindi umada unkwa atrata kwa eka we suru eso sawa amine gunje son kwa no dede ila bako bake boko bake boko ngo kweru ko bako wi adua ko besakuro ya baratia baka besakuro suno no siamo besakuro dirige biagio baratia kaka bake boko ngono baton suno behakuro tiami baratia baka num bake boko ngono siamo de momme besakuro sigo suno kawim busiro ntambu behakuro tiami baratia ke kanu ma bake boko kumanwa ya tema batengia abi batia no sia gangu bake bake yo baratia baka nun no siamo bake boko umma bi wa sina unde mausami mare yung komin manio batia baka nun no siamo ya paul mbusiru bakugia bakunkero a ibe bati no siami ya sedu ngoko mbusiru kunkero tiami batia baka ben no siamo pa ibe batia no sia na ko mbusiru boro batia baka ben no siamo e naza naza sabi besasigia batia baka nun no siamo sai sem mbusiru sabi sem mbusiru kalaleo batia baka ben no siamo alaji nazikunzio imasa kola ba were mbusiru kale gia batia baka ben no siamo ma wi klotoko wi bake boko umma bi waya be hakbro ndema bake boko useru ko mi atarata suru eso sama mi ngun yin son no baita dede wi won wone ka no se so bala ka wi tesi un ka kwa wi wi awio ba ma giro abane bako bake boko wol turu mi ba za atarata endi bako dabu wol urugua un kwa atarata pa suru eso sama mi ngun yin son kwa no dede be hakbro yesa segbe ambusiru sag perundi genabama ambusiru sag perundi stese gombusiru sag perundi gago bukuduare ambusiru sag genankaindi gaya waro ganigi ambusiru sabwa entemendi busini anukwe masanu sanu kanugu sankira bakanu bukabem melo bisibu turugu gibu katutune gibu nosia ma ben giwi gabasuka nikro gabasuka meru gabasuka sisu ben krotoko bake buku ngo ben nosia bake buku useru kwa atarata ya dona suru eso sawa amnikun den son no baita behakuro wi won wone kanu se so ndema ba ya bake buku tesi unka kwa win awio ba mane ba bake buku ngol turu o miko unkwa sinteru atrata ega we suru eso sawa amnikun den son okwa no bu ira bako bake buku ngol ko bako bake buku ngol pe besakuro ya fatia baka suroku yema mbusiru no siamo point temegia sina temegi imbusiru point temeo fatia baka be bake buku ngol no siamo kaga mwain songula gia batia baka nunno siamo ba maro mbusiru mwain maro batia baka nunno baka benno siamo yensa nyenu pom mbusiru ngira mwain temeo batia baka benno siamo saibogo mbusiru yasikuru gia yasikum baton woro batia baka benno siamo azia buko batia baka nunno siamo a bibati no sia yiruma garo batia baka nunno siamo baka buko kuma biwa bihakpiro ya a bibati no siamikia dere kuro pratia baka num bake bukungo no siamo gera lafia kiran perugia pratia kaka bake bukungo no imasa ki banin busiru besak piro pratia baka ben no siamo biokane jahabanta ka gia pratia kaka bake bukungo no jan paraguo pratia baka num no siamo lamatu paragutia mi pratia wanti kaka bake bukungo no bana kamyam boegia pratia wanti baka num bake bukungo no siamo na ya sama ma bake buku useru ko atarata suru so sama mi ngun yenson nobaita behakuro wi won wone kanu buse so bake boko bara ya ma wi tesi unka kwa wi awio bama ya sama ba bi bake boko ngoro turu mi ko bi ya za atrata endi atrata woroka ira bako be bake boko ngoro pe turu so sama mi ne kun yin so kwa no dede behakuro mena ya kun be yin so no bu be mo ko so e ganu akwen gesia no sia me ya ya sa ba sa ko gi andi me am
1: ala Come on, people who are very much in the position of the direction, you have to go to the world, to let the administration. jim buseru sak pelen kusondi wol morum buseru sak pere jandi peru wandu gim buseru sak pe blawndi suno sabi mbuseru puro puro kusogia kaba minte gegia buseru no pe mo meka nuku sankira no nuka mero bisibu tuka sare ko gino sia mebegi ngoba soka debu ngoba soka dro kaba soka ba ngoba soka sesu dot rote mama kpera usaru kwa mama kpera saru kwa me wi wu una weru so won una weru ya tokora mota ka saru kwa me mama asiguru kwa ko pelen sigusigao pele te baka mero bisini ni tege pro no sia mo yesa ka ka mbuseru puro puro pelen tira ka mbuseru da beru puro pa da boka no me suno gbere ngbere puro puro se mara okama mi bojira beri puro pa te kuka no me ko suno mbojira puro puro nisi gbere pa ne woro ka bojira beri puro pa te kuka no me pedam baraturu mbojira puro puro gomeyo pa te kuka no me wo kira be mbojira puro puro nasi mbona bra wo kama mi bojira beri puro pa te kuka no me wo woda mbojira puro puro ba tere yo ni gitemo mi kama mi bojira beri puro puro woda mbojete pa te kuka no me asuma mbojira puro puro se kare yo ye wo buguro kama mi buhita ba kpuro se kare ngu buguru gya pete kwika no me wo bio gye o mbuhira kpuro kpuro gworia ni gitemo kama mi buhita ba kpuro pete kwika no me kora ba se mire uka wa me se kare yo ni gitemo kama mi buhita wo migya kpuro pete kwika no me wo kare bo sizo mbuhira kpuro kpuro wari pa o kama mi buhita ba kpuro pete kwika no me kasa kpere gim buhira kpuro kpuro nyisim bio yoro kama buhita bita ba kpuro pete kwika no me wo lafia yeri mbuhira kpuro kpuro gwawo kama mi buhita ba kpuro pete kwika no me wo saka kuso mbuhira kpuro kpuro yinawo pete kwika no me wo sime doko gbe mbuhira kpuro kpuro gasu studio kama buhita ba kpuro pete kwika no me wo wo bori mbuhira kpuro kpuro pere ntisero wo buro kama mbuhita ba kpuro pete kwika no me wo me begi dot gote mama kpira usari kwa basikiru kwa ko baba mama kpira gwaworo tun duke nte kwa aso baka sunu aso baka yewe si abi basi aso baka yego na gyo anasara wonu ai ka yinda nu ka tia yensuru no ba ne sa wan mini yensu kwa nu ka ta yebgo wing adwako arami sunu suru so kwa nu ka iru yebgo gile go sangiru ko pelen ku so mi gori yinu nkwa sisiru ni aso baka sunu suru so kwa nu ka ta yebgo mada buwi dot go wing adwako be o pelen ku so wi gori yinu sa ma mi sunu so me dot go ti dat do mi wi dot go wi saka gogune pelen ku so win to know we o seru kwa mi o sakara gusu to go gafa kwa mi siwo
0: Mindom buseru sa nyokron kan ganku parundi abdun krom buseru sa dari gendi bona ganku buseru sa ngbe kan zon kundi darakin yenundi oi basel gim buseru sa subo gendi tambe proba ko be misana sam kanu sangrun buka trogu ga tontone gi wono sia me bengi gabasuka ba gabasuka mo gabasuka uno gabasuka deu gabasuka dwani dwai basok mo sani adamu yura sonrumo niki meri sonkoi umawa niki meri sonkoi basok mo sani adamu ser ko me patre suru gro wi gusuru no beta se ya guen son tenaka tia ira o ser kwa para kwa mo ka wi ngul ma basika nyo kwa nkayo sani adamu ma ka ser ko ko dunye so won wata ka yusu yun ko no mura bo abe wi ngo suru sin turo me ko ba wi ngo suru sin turo atrata jin tiru atrata patre suru no menese wa mini no menese im son no beta ba wi suru sin turo nyo kwa ka nga ku par mi ma ten dan kwa sin teru asiriti samdi son asiriti ga ku ma bwene patre suru no menese im son okra yiru yobo ko bi ngo mi sakir ko nyo kwa nka nga ku paro nkoye nya sisiru azuma bu di mahi sona men batule suru no manese enso okwa ta yebo yimbururu nko aku yebo ko wingo nkarko katoliki ban so aso nyo kwa ka mi katoliki ban kana dira ba ti ato ko ban ba ku mbigo ka wingo ka worge no uji ba so ka yi ban so ka ba ku san sana ba no se o mi won dia do ku ka ton ko do ku ba kara ama ton do do ba maraka no ma yudo yiro na samagi aka ma pele adaka gya ka se ya ma sama gbari ngira esuno gbari gya pa ton ti ka no se mo gbari se ko suno bai ti aiso kama wi guang ni rais no ban ba se wanti ba ka no se o gua gya wo adisa usama me kro mo kama me se ka ren gon wo ro ka wi ka se ya ma sa me bwa ni kin bo se ru ina ka dari mi ba kpuru se na ba no se mo mi alagi ta ba ndro aka me gure ka sa gya ka se ya ma sa me la fia toro abu kro ndro wa kama bwa in son gro sa na ba no se mo wo tro ku yirma aka me su bo gya ba ti mo ka bi no se mi gya la fia yirma bo se ru dari ka wu mi ta ma ba kpuru se na ba no se mo mami sariam bi aka mame nyaw gya kase ya masan mes na wen no gi aka mame mwain temi opate onti bakar no siya mo buka mbarasu nuni buka gya kase ya masan me ginanka mbarasu no ginanka gya samu sena bebe no siya mami muse waka mame buka kama wi seidu mare waka mame wana bungiro sana sena bebe no siya dim bengi basu kumo sani adamu unka se sena la merin sonko nikia umma wwa
2: Ashare woruna sho korenya konrogia kama ashare biotamba korenya konrogia kama he ta hosuno tumegi wa sugmo gbare ngoru tumeo kahema tasu korenya konrongo tasuro baduma radio national mini kanugo sankira baganu bomere shiba kuno shia de begi gawone be bi gabasuga be nuno gabasuga be sisu we eli eli kuma wa eli kahesa ma se sumanu manu sumanu bi manu ami wea osere kwa bara kushukuru teta maka eli da we want to say mamma yao kaserkwa userkwa adarba sunson no banne ya basigurukwa we nyenwo gori nyenwo mi basigurukwa adarba sun batule suru no banne sawa mine gun yeson no banne yeso ba sigurukwa mi userkwa me bulunko ba okuru yenso aso ba dumma bo me si ba kuro gono sia mu ya ga ha me bi hiten ton kuro ba be no sia mu de me eli kuma wa o adama bane woron gari sirateru sirateru waron gari bare na bu be no sia de me eli kuma wa bane woba tebo tebo gya para te baga be no sia mo kan awi siro kora tebo nwe gi para te baga be no sia mo se shukuru dai sagaro gya won ti ba we no sia mo bane se fai mani niki ngbo shi gya ba we no sia mo bio sidi de de am bo shero bro ga mare gya para te baga be no sia mo bane nyaki duman kwa te me ki gro gya ba we no sia mo bane da de mani mare guru Sharma Bagia Winti Baratia Bagawi no Shamo Bana Mama to Maregurum Maraguru Daraman War Gia Baratia Bamaka Mama to No Shamo Bana Dogon Kuro Timan Kuri War Gia Timaki Gurun Kuri War Baratia Bagawi no Shamo Bana Minigum Mabio Manik Miashu Gi Bawi no Shamo Bana Yarengovi Gunel Winti Umabio Tieson Baratia Bamakawi Go No Shamo Bana Minigum Bugondro Kunugia Winti Baratia Bagawi no Shamo Bana Bauru, Songa Marogi, Baratia Bagari no Shamo, Baton Suno, Foreign Sangarogi, Wintik, Baratia Bagari no Shamo, Bane Sanga Damani from Bunregia, Wintik, Baratia Bagari no Shamo, now we never saw a Eli of Mamma, Lika Hesa, Suman, and Bimando, Korea, Koro, we want to answer Yao Shari, Barakuru, Yea Magarida, Ma Basikuqua, Adarva, Batusun, no Bane, Yeso Abas, what we know, Yabat Mabu Mercy Bakuson. Eli kuma wa siru yema siru nsani wa ragia winti barati ya baga wino shiamu bane kuhiagi siru ntekuwa ba wino shiamu bane naregi mani siru gia winti barati ya kuga no woshika tumegi winti barati ya baga wino shiamu sikusuno tumeo winti ba wino shiamu bane toko kuro inagia kuroshika ngomini yami winti barati ya baga wino shiamu bane yema kukabugi barati ya winti mama ka wino shiamu bane mnego gata mani from bunre nyeku sun gia wea mani bivatiye mbakoka no mi gia wo bane minegun yo mani dario ba yo no shiamu to yo ma wea manye bivatiye dae mi gia ko ma kabeshon parati ya ma bane meti nkuro guwa gia tik parati ete ya koka no bane gun bakaro subogi winti ba we no shiamu shabi shabi tukaro mani fornario gia ba shabi tukaro tik parati ya baka we go no shiamu bane kuramuro shuno gmi ashu gi untik barati ya baga wino siyamu bane saka noye guneo untik barati ya koka no biyo naromani fornario gya barati ya winti baga ma wino siyamu na ule na ya siyamu na ili wa seri kuwa uwe mwo tenase ya bara kushukuru ya maka wida ili kahesa amesha shumano mbimando kuri ya konro bama asiguru kuwako ya baduma bumewe si baku no siya deme ili kuma wwa bama ane warungari sirateru buko ma ule buwe warungararu no siya menobe para era minha memória pessoal
3: Batimon tairu sani kingurundi batimon fulera sakpara kunzongo karimu set gero yirai sunon kuro sa gero yirai sunani karimu salmata gambrekan kusuo moka san aboni koron gomini ta gambrekan kusundi sombreba kwe masara radio fm no sunam ne gindi gison yukai beuka kina sibu kasu mire bisi tuku gyu mire bisi tuntu ne gibu beuka be yaya sia me bengori wi kro toko wi yaru gani gitebo wi usariru kwa para kuomi mabaka wi nguru madari sakaro basika wi ngongoru geira asikuru kwa itpaibri na gatura yaru gani gitebo usame karibu geseren gumi gumini tebo uraro yiga sanwi worun gari darin sakaro boko giku ndankwa so adamisiwa adamisika koni ru gobi gode koni kurabu babe mara din din din din adamisi paye ndankwa asuma paka yewe sintere ni basiyami wo pa wa mami tru son yendan tru son okra no buka ita gai na igo saki upo yesisiru ndankamo asibiti sonu tru son yenu tiasari darin sakaromi koba yi kiki bai aduwa ko bebe san dugri ton drobu dugri ton kurobu mundia dugri bu babe mara ka no mayiru ni ba de mundia dugri ton kurobu dugri bu babe kara je so iko aguri se to ko sari basira bara tira baka no si abani kyo kanigi tebo ka bu sete kru karimu geseren komuniami tebo uraro ba shukumo mi ganigi tebo ba ba ba kru mara yara suno gbariji bara tira baka no si abani kora gweri sere kaleo pratira kaka no kana kuta ki sine daru parao pratira kaka no bebe masa adam foki ni so yo ruji ni maro kanyan kanyan ni wa kuti pratira be kuba ka no siemo saka won buru gbari yo pratira kaka no siemo ba di man tebo pratira kaka no siru jirima ni kindario diba ma ni kimbira mi jamuna e ba ko ka no Mahmudu kere kere ufarangiro iba mwa mikro abe nosia babana bukao pratira baka nosia mo kumbagbari gbari o pratira baka nosia mo manyao balensori o pratira baka nosia mo ya rusun arusubo pratira baka nosia mo igasan kere gege kankano kibuye maribu kulisitim pratira baka bekru nosia mo kuto boko kawen kurabu kemao pratira baka be nosia mo ilo kolezi mpisitam kawen kuro zinabu pratira baka be no siamo ika wa iro da pele sao iga ma san gero yigba ni baso kumo woda yigba no yiru ami anti soa ba be soku pratira be yigba ni yiru pro baka be no siamo me gui kuro wi kare mo satu wi mero mando saike soa so ba be woro ge ton duke ndan kwa sinteru adamisi suru son okra no buka yiru ye ba go yiru bu go bi mara ndan kwa suma baka suru son okra no ka ta go san giru sisiru asibiti ni suru nso nyendu tiasari kwa ba yiru dede kwa ibe kwa toko te kana rukua bedu kuri ukuru kuru sisi na asu nyina
4: Sunada yon buheru za berubwe yara sinande ka gesubanta gandi. Kora gadon buheru za sinande nji. Sunada yon mwogon buheru za yara nji. Sunada yon morakpa yon buheru za berubwe nsegu kwa baga nji. Buhena nukwe mazara adyo nwa sinam nji. Kanugu sangu bagaru. Bukabe meru bisibu. Kinasibu boroba. Trugi uga tuntune gibu kuro nwa siya. Mabe mkuro togo morakpa yi. Bage mariguru umabe wan. Morakpa yi bage mariguru usaira kwa. Adamisi emini bature wonsuru noba inese emini son woguru. Berubwe nsegu kwa baga o. Maga hebi sarako ukuwa tarae ho uonwene kawakura nobu gura makmi bangina wisi kukwe unkwa tia azuma baga baturwe uonsuru no bainese mniswa wakura tia yembulu nkoba wago didi ya bugo wisi kuku berubwa yung alfaba nsiga sigao kura tia baga tunawada yon ya aru nosiamu uga wansinandeo bibati migia kuru ubego nosia tunawada yon isi yaku kawimabu kuru ya rao kura tia kwega no garuba aga wa mariguru mbogu waro kura tia kaga no ama abewe uono siru nosia Sari Burai Gangbegan Dero Pratia Kagano Saga Azia Biru Baguo Biok Biru Sonmo Pratia Kagano Bibati Miga Kurabi Nosia Tare Siru Bugukure Mbuheru Borio Pratia Kwegano Bage Gruman Kuro Dario Snodayon Saga Gruma Birubwa Nsigu Baubuo Pratia Kagano Bibati Kuro Abi Nosia Nyagurundro Birubwa Nguno Chogu Ablai Gamion Seidu Ti Gamiatiami Pratia Kagano Yigamaha Masari Mbuheru Kuro Gamiatiami Pratia Bagabego Nosiamu Sifu siwogeko choriyo pratia kaga no bibati miga pro abenosia akbil buratebeo waras no tebo yuruse kawin bon abukpro berbo insina paro pratia kwega no mebisusu gumbe bati pro pratia kwega no maben krotogo morakpai bage mareguru umabewa morakpai bage mareguru usera kwa adamisimni bature wonsru no bainesemni son woguru berbo insego gbao bagao maga hebisera ko ukwo taraeho wonwene kawokura nobu gurakpi nkwa sia azuma baga patrue wonsru no bainese minson wokura tia yem bulun ko ba wogu dede ya bogo winsi guko beruboin alfa ban siga siga soge ganu akro ku be ngesia no sia kuma bisan bugo bisesia pratia kaha be krombi goro
5: wo sa to mbuseru kporo sa kusunenji sani biba mbuseru kporo sa yarangandunji sedu hawa mbuseru kporo sa yarangandunji sedu kanon mbuseru kporo sa yarangandunji miro bisiwe akbima sanu sanu kanu kusangu bakanu kwa wengi buturu kugi buka totone kibu nosya mewengi basu

0: kamani kusino prakaka gono woru kuseni kusionami pradra baga non gono siamo lemanti kusino prakaka bikono wino akro usino siomija mebengi siru kuma biwa yaranga nora no makamani jaulio prakaka bikono unensi wino akro usi labar no siomija mera no gro mwaina mamudu mani beruba gya prakaka bikono ra no woru we woru chumomani beruba prakaka gono wino akro si la baro kyo migia yorundro banimani bokomburugia prerekoga bekono wino unsi somigia buyam yomani sombo on prakaka gono unetira no debo buyomani bokomburo unetia biwa me debo buyo prakaka gono wino unsi no siomigia biwanu akurumuna ma bekoga wino migia me babete birubo prakaka gono unetsi ban kromani gando ga prakaka bekono unetsi tore yomani gunun goro me mune tore yo gunun goro gya mune ka bema me prede be pro baga no se me ben giwi sedu kuma be wa yaran kando be seru ko me gya larba ba tru suru no ba ne se wi son no ba ne wi won wene se so guru me pa be siguru ko gya ti yaran kando adama ba tuke waru sai wi no pro be wi si no si o wi nkaro so ko na ma be ya wi seru kana wi no ngi o kuna mi kara no seten wo sa to mbusiru pro sa kusunenji sani biba mbusiru pro sa yaran kando nji sedu khawa mbusiru pro sa yaran kando nji sedu kanon mbusiru pro sa yaran kando nji miro bisiba wule wa urama sana sana kanuku sango paka no sete buka bengi bu turuku gi buka tuntune gi bu no sia me bengi sedu kuma wa yaran kando ya sedu winko no urame gi alar baba turu suru no ba ne sevi son no ba ne me wi mwo mwene siru soka kuso shuko ba besiguru kwa gi atia aranduki waru sari biba wa akpro winkano so unambi ya wewe siru kana mbe unye me siame parate tira baka vi ba bakpara kuno siamo sukarugia kpara kaka benu amigia musa mani yaron kumagurugia kpara baka nungko no siamo bio kili mani bio kili una ankerugia kpara kaka begono rano baguru geka mani sekere ngandu gia kpara baka nungko no siamo brahima fati yaron gandu kpara kaka kono mune si mama mune kama yaron gandu kpara tira mwesi kaka kono kama wi kumasi mani kumasi yaron gandu kpara mune si kaka kono bakin drome yaron gandu kpara kaka kono mune si gari yamani sikin gandu gia kpara kaka kono kama wi azizu bek pro sikin gandu kpara tira baka bek go no siamara no alagi sanda da ginio kpara tira kaka bek go no mune si me salamani we kene we mune salam mune kabe wame gemeneo kpara kaka kono mune si president mani sukaro kpara mune si baka go no siamara no alima mani berubo kpara kaka kono alasan sekana idrisu mune wame bawneo kpara kaka bekuru bebe suka mbele mame bisi baka berikuru buka beno mame bengi wi siru kumawa yarangano bi siru kwa gina alarba batulo siru no ba nese wi son no ba neme wi mwo mwene siru soka kusun sukura buma be siguru kwa gina te yarangano bi aramantuke waru sari mibara wa kuru wikana oso unna mbeja ube siru kana kusun be winye me siyame biwa be go kpare te no siyama biwa san wo sato mbu siru sa kusunenji kasani biba mbu siru puru yarangano nji kasiru hawao mbu siru puru sa yarangano nji kawi siru kano mbu siru puru yarangano bila we go ino siyame wino wakuru be mwisi no siyo bila no soka no kuru kisiku no siya
1: Bukari burarum bweseru sa inang gando giandi sani mare yom bweseru ta monduru giandi sa to boni wim bweseru pro za buruk panendi inang bwek panen giandi amyo kawi bagudu nanduram bwete pro sa inandi kami mbwese sukun biwa tibia ganugu sangunu baka nabad radio no sinamini buka bed no siya kina si ume bisiyo pasibu tu giba tutone giyo pro ganugu sangunu baka no meben giwi gaba soka tundu diw gaba soka dwani gaba soka mo gaba soka wono gaba soka Dukiri, drawi, deburu, morido inko no muhura, adaraba, no tonu, batu ondo aiga indano, kate asu ndo bane, son ndo bane, wi ngo, wene seso, inan dono, bama wen sikuru kwa mi, inan dono mi, tonte adaraba ye, ndi ma, wi deburu, dembo, inagi, wi mo, ingo baba no siomi wi mo ibasoka deburu morido ingo baba no so ra do no sinami ndi bebe wi deburu demo yen yinao wi mo ngo baba no siomi o basuru ka wa mesu ayagia sokonduro soriyami dogi sumanu burandu gi akpetego gono sagaragi saga inao dodo gando barotinemo gaban tagangando paro maredro kawame bari sisi guru gi akpetaga gano kukumboro ukawame

Il y a tout le monde là-bas, il fait, il y a tout le monde là-bas.

Alessi, si, Baruca, Kumbro, Chenebe,

0: Buganda.
1: Oh,
0: Yamanu, I've been calling you. Yamanu, I can't.

Ashira no gilufwa une bagajine yami yewa bagajine yami ye.

I should have been a young man.

Baya unogin kuwa, si umbwa rubaga naya, si winda uwiru naya.

0: na ya nsua mo bo ebu da wi ubi u ebu bo baga bi u ebu wo se go bi u ebu pe upin a ni ya o ya ku ago de bo na se da wi ubi u
1: mi wa gi se yo kai ni no sna sa le ki bi bu go ton do ton kro mega han sa le ki be ko sa yu ka ko so mi be ko kai be ga sa grun te men na sa be ha la mi si yu ka sa ge tu ro mi go ku so ngula sa ga sa ki de do wa sere o ku mun bon so de ho no ka na be be la de ma lo he ka to yi sa tro mi go men na be be ma de ma ke ki i ga nya ga nya ni ngwe ne yu ka ni su be fo ko ko ga sera anan ku wa bi la mi ga insta bu ko su ga do he da

go, you go, when man, but I'm a woman, you're a woman.

허비는 나래 허비는 나래 야라몽으로 야라몽으로 완전 야긴 줄어 나래야 배우고 빨리 가오래 봐 빨리 가오래

Yo, da ba gundi wa yali.

No more. Now we have no more. Now we have.

never no more. Yo, what you